0: Si llega afuera de cuando llegará a pagar.
1: Este bo, si caro una saque, güey.
0: Se me lo fue como a caro una.
1: De si caro una naco, o lo hizo un anti. Ama tu tu bambaña. Si caro una naco, si llega a chavar a guardar.
0: Se bo.
1: O como en un lugar sin lugar de siete que chama, a caro un coro si a poco con. Si caro una naco.
0: I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. I know I'm making a decision.
1: I'm going to go to the hospital.
0: wajisia amani gaba anjo
2: so omutereba ni dembe ye
0: uwa ukwala biyate kido kubira anti akora
2: uwa
0: nata yukita tugene kujituita seasons zevi nyingiza
2: yesebo
0: tuba dumuru babuwe bitambula yoso kuro tundira
2: na
0: nema indiza fokubira nga kuchisira nzikwe tuina seasons dokita ziwedira kodara
2: uwa
0: tuna seasons inga zimanyidwa nga tuba ni mnakwe nkuru nituwa ni seasons inga bisera tugeze vya akuza wana masomero nituwa ni seasons tugeze inga seasons is religious nituwa ni
2: tuwada tunuduwa kutunda kwa seasons
0: ni dokita omutu nziye nari ya uliza kwa gabiso kwa igekano
2: iwa
0: kwa ino kubangu ilwede kwa tutuke na suma kwa seasons kubira ngo utambula ni trends wanga mtu anyuza trend season na ya genda dinyuelezamu
2: true
0: ayo kubera umwangu
2: faster
0: kubera umwangu planninga a little bit early
2: o planninga
0: mwangu mwangu dara waga genda kwa season zezimu zeta bero zara mwangu ugena kugula ugena kuleta bintu ugena bisa baza kwa kweru nenga bitu kutubita kutukira mkade nakati ubenti ya bagendo wanipakwa njini kuru mwaka kugu wako kichimanyi duwa hini kuru diyo kwa sana mbaga vichi ni kwa agendo agendo tunde mtu elikuwa mkore yyo uwe ino kubaka tinga targetinga October, November na December kati ino kubangu wabitumia da
2: mazo kwa la chitula pre-order
0: pre-order inga tinti mguwa mwena wibiringa binabi wede ngavi ingira store bingira store chitu iso kubangu planning a little bit early chitu
2: wakende kwa
0: HR trends trends yetu ya mbako chimu trends the trendy trends wako choka yala wakati nge mgoe ni wewe mgoe ni zivwa kumuremu kazi uwa mgoe makuba mgoe ni mwangu ni vitambile biliko kuli kumpi na chi
2: makugenda
0: eri kugenda kuno kumpi na trend ina kubera kumpi ni ba client bo oyino kubango bawuliza ngato abana ku mutare okwensi yonna kwa kubona tuna banga obirabi ewero nojiga machu myeze bichigenda bano chichili ko kati
2: okusizira ku
0: kwati ensi ya kuvuka chalo chimu
2: ufunga
0: amaso ga ina kuba jitusokela kwa kwambala ndi bana Uganda mu kwambala bako power kani kuyoteka masogo
2: front wali
0: watu wali uteka teriji nurumu nalimu kusuzi busuzi ino nga kati tutu ewe bintu kampuni yali ya urubani ya batai kampuni yali kukau sopra gumbu kere dende ya urubu
2: sopra akashi sopra
0: ya sopra
2: ya ngobo sopra ya
0: ngobo Kati fetwa bufrantu uche kati twali tutundira hala mkandi wangi tuwe ya sinti na kweza soka ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Where abamba yabako power. Na tuko pensive in a wage. Kasi gunobira ahead. E mani ya uwezi leto jiechida kubili ya tesele dua. Mbaba manya katale kia mtikana wako vila chi. Mtikana wako vila yu. Bajia kuwa kubili mionji. Kasi mungu wakusasira gunoba soka mu. Tukirika kinja katenisi. Na yenda kwa choka wakosha. Eta ya mantubabi na nane ni uwempe. Ebya binibia febya ebya umugurela. Wabitwa tiri yo. Ebya baru kuwala.
2: Yesu.
0: Sasa kwa baba ni kwa mbele sisi ndio tunataka tulionge sisi ndio tunataka kujaribu kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa Ala mbali ala mungu
2: nchwa
0: Chama ina kusende
2: Na
0: Kati Omuka ina kurongosa mburongosa
2: Omtisha nini ni synthetic Ego ewa space Nature Ebyali bia nature
0: Kati
2: kuma Kati kuma jika natumu keka Oksizi ila kuplace jituwa mpulila nga Ifo
0: Kati kwa kuzi
2: expensive
0: Kati Aba omuli ila imela ino kongera Aba kwa kutu mungu ino kongera Kwa mnye msulo
2: Kwa mburo space ya adyo Ati mwaka yuka na memories ziko mimu.
0: Kwa hati hati lakini wako ya mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini
2: mwini
0: mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini
2: mwini
0: mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini
2: mwini mwini
0: mwini mwini mwini mwini mwini
2: mwini mwini mwini
0: mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini Tuwa kuga trends.
2: Yesebo.
0: Ni wadwe mwe mpibino.
2: Ebi yuko.
0: Ebi yuko yuya yuya. Ebi yuko yuya.
2: Yesebo.
0: Ebi ya deko. Ebi cha aliko. Niyo kati. Kati.
2: Ebi ya deko. Kala hivi yuko bila la nyuka. Tuli nate mwe.
0: Kati.
2: Yesebo.
0: Kwa mwke nari ya uliriza.
2: Na.
0: Aina kumbanya. Anya leta kapeti. Omujao. Yari nsiji. Kwa tegeza. Ya tutegele ya mwele. Ebi yuko alijia wansi. Oshigira.
2: Na.
0: Ndi ani ya dive cement na ile tiles.
2: Ngibali nyo.
0: Ani ya dive tile like that marble. Ndi kati kwenda ku kwenda ku mina church trending ya.
2: Church liko.
0: Church liko. Kati kwa wosu sa echi gere. Muri mwe muzimu tshobora tomera. Ndi tukandi jeto kutala afya. Ndi omanya ndi chisolvinga chi omuntu inaenga na agalo funa mu trend soko mayi chisolvinga chi kubanga bulicha tunzi wanocho nacho nachi ino kubanga chinji chisolvinga
2: bulicha tunzi
0: yes.
2: Chida kubanga chimawe chizibu
0: ikati otege nanti carpet ila bobu nukwa plastika bujamba kwa kusiku kavaringa wansi na kwa chifana nchirunji wansi nukama nanti kakati ya usinga mbaba alesi tiles nga ye chigata ndi tiye mtuseja watanje na kweta gana chuwembi uwe mwumanyante ulikuwa ahead mwaka katecho chisinga kuchino
2: onjukizia mwaka anga evili ya mabega na ina business njani njaka loku hii ndi business ya mazi ni mwumisaji ya ngamba chizo kutuwa alida siti mazi tegariho siti lebateriho siti chini wabula chizo kutuwa alide miaka angei na okufuna design ya kachupa yinzo kufuna attention yomu
0: ya mtu ya mguzi
2: kwa sisi kwa mzalama kiye masike mbazi nile polisi ya chizivu wabula kufuna
0: attention yomu mguzi kuwanda
2: akweta appetite
0: one shama zituwale kwa mganda faria ulizanti mbanji uwechili chinji kati wajima chinji na uwechili ino making a sure chechi kwa ula kubano
2: sisi kika dogeda kwa namazi gama tindarina
0: Yechukuru mwa.
2: Oya mama, ati ya isi tota jistimu ya mama, neta toka kono yosha. Vino kena kena kisikete pija vya mwiza njote pija kwa. Wangu ula, echinzo kujamuwa. Mwje ule wana kuzale gundi, mwugula gundi, kampani yoli mmanya genga, lata mwade gatu, naga yizo kukwa. Nena wira wame ula wakantu, na karala nyu ingi ndabika yako, chubadunga, ogiza wako.
0: Yes, that is nature trend. Oino kubanga olaba anyala bila chuyagara okuleta nti bwotegera nti bannayuganda engoye bambala zettake bila nnyo mukatale k'ettake kubanga testi yabambazi zekyuka obwettaka afaanagana we Uganda
3: kiri kudde wamuyirize kipya bagashi tekinwa engeri emmotoka ezaasooka gizaali zifaanaganawo shepu yaazo n'emmotoka zirina kati shepu yaazo olaba ddala nga bagenda bongerako mpola kati olina kuba heti kati kati tugendebuja bikolesebwa amayinja ebita aba music bazanyisanga amayinja saagala bakoto mutendo okukulukana naye bazanyisanga amayinja naye kati ali mu amerika yayiye ejjinja bwaba ayiza teepu kitegeeza n'obwe uganda kwagala butayagala ajja yingira teepu ebwenaaba jjukira nti ewagenda jinja olwokuba bayise teepu katale neebwe zigenda kyuka kubanga ediyo ejinja tesobola kubeera nga eya teepu bategeeza nti etrendi kati gwomusuubuzi atadde amaaso ge eri katale akali international kikuyambako kano kasookamu akawano omuntu yagalira mu katale yakasoosemu
4: era
3: abasuubuzi kigambo kikyomuzakekyokugano gwava abasuubuzi sereze basinga onyumirwa
4: okubeeranga
3: potati mpya mu katale ng'abantu bagitegedde
4: anti mutyawoyo omuguna bano bagera ogibuuke bagera ogibuukira jukira
3: ekifunyamubede n'erinnya ogigandaddemu bwanyini owa kiba kiŋŋamba nti product ogitera katale olaba bagibuukidde ate olwokuba nti trend ogimanyi era tekyali trend kubanga bwebakyagala kati kuggwa ijja inventa gwa asooka mu maaso ate oba ogenze ku kirala kubanga eriiso liriwa
4: maaso nnyo
3: maaso
4: obadde okimanyi omuziranjeva wayinaogamba nti olaba nemuba mumiko nali njogera kunomuntu naye nti mu season leka kulooza nti twogera kuba nabaproducti bokka naye mu season mulimu kubanga abantu bakaddiya naturally vakubiri batama nti ojagenda okulaba nti ekintu kya season oyinza okubanga ekintu badde okikola bulungi nnyo olwaleero naye abantu batuuka nga kyokola obulungi ennyo kati enkya tekikyabakolera wadde oli perfect otya kubama ndwadde bakyagadde bulungi nnyo naye nga sizoni yakyo twogere kuba n'abatontomi mulimu ebitontomi ajja wano naleeta ebitontomi bye ebirungi ennyo naye ati newaitewo emyezi ng'ebiri omuntu yamuga nekitontomi kikyaliwo netuba nga tetukyamulaba nga vayo ono kati yaliko yaleese ekitontomi ekipya lwaki nti onabadde mulungi era akyali mulungi naye sizoni ye ekoze ki ebanga eweddeko so kyetwitoga nti gezaako kakasa nti oupgradinga mulimu abatagala services nga tasobodde kuleeta products naye tugamba nti gezaako kakasa nti oupgradin ekintu kakibeere nga kirungi kitya nga okikola perfect kabeere bimuumi bino abumumi kabeere nti bya sports gezaako nnyo kakasa nti ate okola mu innovation enkyukire ez'okumukumu kubanga abantu beebowa abantu beebowa kati bayinza okwebowa nga ate gwe abeesibako twagamba gwewakibeeta force selling nga gweomutunzi gwakaka abantu okugula naye yandabe rawundi nga abantu bakukakalwa mpaka bwe bakuguleko olwedde ekyolina so season kitegeeza nti ekintu kyonna kyotunda kigenda kutuuka ekiseera oyagala toyagala kibe nga abantu bagamba nti twagala
3: ekisasira omusuubuzi yasalawo nagala nti sijja kgenda kapeti yabyo akansigale kuyakalya kaplastic
4: alyaki
3: okitegera kiteeka kwagala butayagala olutamani trend kale trend kitugambe advantage ezigirako nti gwata asooseyo alabidde ewala wewakabi
4: infact awo nyini wetujja nenjogera egamba nti okubeera trend seta mu uganda wanuluza palbafekafeva trend setas
3: kubanga tosobola kukola kintu wekka nga kikola
4: ofcourse lwoleeta ekintu
3: kyonkikola
4: kiteekeddwa okukopera
3: era obaolwoyo okyawabako
4: kyasinga
3: nawe ojasi obadde lucky
4: tolina
3: kyonna kiwavumbudde olweteeka dokita mu kuvumbula ekipya tussa mukono wekumiraawo
4: nali okunyiza bwensiko neziizitati waliwo omuntu yali asitudde yasitula olutalo nga sitegedde kwe luvudde naye ngalinga alusombera nze naye kugamba bali bamutemya nga ono yasengula ebigere munaana nebino takyabiranga ebigere munaana
3: ngaawobuwalanira
4: kyonna ye yakatandikawo kati naye zejo ebigere nga munaana nayeo asobola kikola bulungi naye njivuddeko negera nsobola kusosala so tugamba nti oteekeddwa okuba ng'oli muvumbuzi mu business yo oba oli service man oba oli product provider oba oli ki oteekeddwa okuba ng'oli muvumbuzi bw'oba ng'oli musuubuzi leeta ebitunulira nyawava ebirungi si wamu kubanga tuyinza of course okulaba nti china ennungi ziva Italy si bwe kiri naye ate ojjagenda okulaba nga china naye erina byekola ebirungi nali njuzawo nga ngula perfume muzyanjufu nali njugula egypt ne baleeta bakaita kalavenda kaperfume katono bwekati nibo bakatunda dola 10 kati nibo kati nnyo naye ate nga batunula china nga balina ka perfume of the same quality ninga bakatunda dola 5 kati tutumpugule wa ona atunda vinjeti kinge wanya mbunyo kusinga neno nyuna atunda origi niliku dola chukumi kakati niweguza katali kamusenga ni toriki no customer ya gambachi kakati cheche dali chibani tuso tunye tunye mkatali nchitino gubanga chiba gendo kusisa kochi nchiba tunzeze huu kati tukole uchi chiba chigenda maso so season chitegeza nchileka kuchi kwa atabu kwa si nchimuna ichile chelimio kukulango vachinga wechukula bigenda bigenda ojuki la tuwali nanga uwe mpebio nende kufami kwa sanga siringi wakulu wengi ya mba of course nga tubi adili la wansi ne tubi tulako burunji uvali katibichariwa ni hata mjia kuda ne tubenda kubitu waliwa ebipo yaliwa emikikajaliwa katijiriwa sabe bigenda bali tangu mutwalo
5: kwa shule ya kuyamazi
4: webale nyo abali tangu mutwalo kwa tatu nyumbaga za fizika mchalo
5: kwa ina training ya amazi gensua
4: webale
5: nga ataina atamede kwa amazi gensua ngo tetali suwa kumurembo kwa
4: otegede
5: kwa ina utepe kwa Johnson
4: webale hii bali na angi
5: Johnson ni nga buli maka ulo ba mu Johnson
4: ne kati
5: kati switchi
4: ne fuka bila ne bili bitebya ali binene nyo bibita kala ti ne binene ko bitinyo
5: kakati ngo musubuza ye ya uliriza ngo inzo obutaba innovator nga mtu aina chi atata andika mu iya mkugu mkuiya ngo cho ino kola amasuko gabere nyo eya abavumbuza abakwete bintu katali kwa hivyo ina bulinzi mkata kwa hivyo wamewa nsimbi ino ito gedeko nsimbi ya wamewa nyunga kwa genze China nore cha product chempia katari
4: na
5: ndaba iteba deko
4: wow
5: mjitutula katari mba iteba deko tuwa manya wetu genda kufiringa kati kwa wafumbi wafumba ugeenda kumukolo abana wafumbi mchere mwika kumina bibiri
4: wanjiri
5: ngoko kumukoro ugo kutikula smile bilyani urunji
4: mwabuza gona mchere mchere
5: ni wongi ni kukusumu wa na wana ndeto sana kukunye nyula ni inga mfumba yula ukani tipenda kufuyanga manje ni inga wakufumba
4: buka tegela
5: kukulefu kutekela tekela chitegeza achi ntulema ya mchere mmele mmele asobo loku innovati
4: nejuisi
5: kazi wana mchere kampo mbila ndakari yako mchisi wana mchere kari kawuma
4: saidi chi
5: njia kugamba
4: okay
5: na kwa nda kaja sijia mkubila karama
4: ajia kujia
5: ajia kupara ala nge uye naguli yako rumuni ngamba chichino
4: msajia ngamba
5: nga mchini mkwe kwa hiko mchere nga mbikari linga mbana
4: nini ya kumbe li
5: na mbili mwe chenja uro chenda wa yes hakati tuvele matandisi tuli twagandi twachogera ko mapogramu ya fiaiti eri ya ijo twagandi tumatira na mbera nyoba uri mu buwanguzi ngori ku success rate uri ku kuba uri mu buwanguzi utuse ko vaccine kada zo yingira mu mpale era obwongo bwo wino sigaranga buya kitwa bende ko ntwa mututa mutugula bakao bisengo obujja ka amaso
4: let me stake you now mwenye funda focus
5: gende akatele kagenda kufa wote ni ibadio kuro hulunji genda bagenda
4: kufa umanyi omezira njofu kukubo kwa accident loza nti eva kudachika nyingi accident eva kudachika kutuwa mwe kati kama kuka mwe kati second says obuzivu ni kufa tulina wano company a big company mwusiyo na yali iti wano Nokia loza katecha ya sangu emaki ya obuzivu wayo kubabuwa wano okubele okuloza nti yali wabakalaya chari chimara niyeteke kakati wafumilia trend ya basajia wanu wako watazi nuzi Samsung anutumia nizi iPhone wajani lukula nga beye kubisa kati Samsung inateku ni jako jarwan wateke nanti kampani ya teki nerese kano nge seti nge teki nge mbe akompitinga ne teki nge yalese wateke nanti iPhone yalese chulu yunanga atenda ichi kompitinga ne iPhone chiyalese chokala waya ime dao nima kipati wala namule etira yusele bisinga ne okukaka santo ugena ne trend ye singa reja gino kwa nge singa zali zomu wako mkate ne sente za kadawansi nyo
5: nisa nguwe zetuambara apasijaba iye nguwe baina amaso amoji baina obwongo basasula abaye ba strategist makampuni kano kana akole bakasoma kano kana akole bakasoma buli kaseera bakole bagenda maso n'okuyiya kati gwebona bonaalekera okuyiya n'olekera okutunda maso tunda ko mu future kubake eriiso mu future
6: wekakabi
5: oba oli Uganda kuba mukatale ka China olengera otulowooleza pano bana Uganda product yakuma Uganda ne bana Uganda enaabakolera jangusobola akata okusala otugezese
6: olabe
5: nti kiwooma nnyo obanga gwali mu driving seat dota yamayise train set nga gwatu setingira
6: trainbanatulkuwulira ati kati
5: nti waliwo abaaya etakeje baala eri katale
6: omuji tusookamu wano nokikola
5: banga ababizibule bali
6: obuzibu bwobudde n'obwavu otulumamu mu bizinesi nti bizinesi ekikeekyo zinyingi zize nga fena tukola ekintu kyekimu tetukyosizzamu
5: tusibula abantu
6: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abatulaba abalungi mwe bali nyumba tugoberera programu emu obanga wagisubiddwa gamba munagende ku WA
5: YouTube channel Pale FM News Pale FM News
7: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
8: Abatusoka mu mali bagamba nti business seringa kigali bw'olekirawo okukisindika nga kiyimirira kitegeeza ki sindika ekikyo
9: akalimi ka leediyoyo we kaggwerayo
10: yongeza
7: Testing life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura.
11: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pya otandika olunaku ng'otegere ddiini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ng'ekuleeteddwa
12: aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Spring Flour.
13: Nga waliwo munne
14: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra. Weereza obafunira ssente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu ga ssereza n'ebirala bingi. Yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
15: You're in the mix.
16: Mawulire ku mawulire.
17: Mawulire ku mawulire.
16: Iliofayo.
18: All day long.
16: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
18: Yo.
16: Bueno. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe. Sinobe.
19: It's your boy, right?
16: Umzandiga. Yewenyisa.
20: Mkwano gwanga aliku Pearl of Africa Radio. Aliku kula elio mtu wabulijo. Chokola kirungi nnyo era kya tendo wasalawo n'ogamba nti ku Pearl of Africa Radio kojja okuwangalira kojja okubeera ejja kusulangako ate ejja kusiibako abantu abo nkakasa muli bangi nnyo nnyo nnyini ddala abere kulaba nti ate mwasalawo ne mugamba nti ku Pearl of Africa Radio kwe mutava dakika 3 zokka zivudde ku ssaawa zili kumi nemu unakulero lwakuna enaku zomwezi zili amakumi asatu omwezi tuli mu gwa Julai obwo musanvu omwaka omuganda alita daza 2022 mu mukaga kusaidi ya usilamu kukalenda na kusoma zile zili kumina mkaga mwezi tulimugwa kubili umuaka lukumi mubina ana mumu nana bitambula bitia mikwano jange mwena mwena abali kupal of Africa Radio amaine dobo zinze Muhammad inze Yusufu yenze chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tuwina kutambula paka sawa egenda kubira emu wezi konemu ngate mkwano gwange mkwele kiliza wakati msaweze bilize tuina tuina obunyomero obunyomira dala obulungi ennyo ennyo ennyo nyini dala buzamu amanyi buzamu isubi bukuzo kusa obwongo anti akasoka kaulire
10: amagezi lwombo amagezi lwombo one more program intanda kumacha
20: amagezi lwombo unako lwalero we wale nyo okukakasa abantu nebigambo we wale nyoka kasaba ntu nevi gambo we lagabikolwa toka kasamu ntu nevi gambo atoja kakano liimbidemu oja kakano suverezamu evidala kuboru uso inzo kubanga atoja kubasobola tosobola kwe kuwakanya bantu kumi ngoliomu na abasa tutobasobola ngoliomu bonanga bali kusaidi emu bawakanya gwe aliomu atenga bawakanya gwe nyine kintu obanga kibawakanya kiri kugwe baina kyebebuza bagala kakasa toka kasana bigambo yogera kimu nche wantu awo wawonti ewange osirike lekabalete kya tegundi ya gamba bagambe ekyo kyaweddedda wachogeddedda toka kasa bantu na bigambo kozesa bikolwa lekabo baderi bawakane kitegeza gwoyi nawo otuuse webadde osanga abantu nga bakudiscussingako manya yina woli genda mu timu z'emipiira twogera ku maniyo nitwogera ku aseno bali eri bali mu kukola fe tuli mu kuwakana tuba mu kukayana ngamba aba bakayana ne batuukana okwenyigira naye nga timu gyonyigira eri eri bali mu kuyingiza nsimbi n'otuuka okwogera ku mugagga ku kyalo n'oyogera ku mugagga ku kyalo kizimbe kikye asi kikye baamwazikawo bwazisi baamuwawo wuwi ne muwakanira eddakiika nga asatu ye ali eri ayingiza lwana nnya ate naawe gwe mutuluba lyabagagga nga bakwogera ku bwogezi leka kubeera mu bano ate abakaaya n'obukaayanyi sente zaalina sizize yasisikira busikize sente ya banzi be kati omanyi oyina bw'oli oyina bw'owadde omwaganya bakwogereko baleke kati ate we bajja gy'oli bakakase tobakakasa na bigambo kakasa na bikolwa gundi oyo tasobola tajja kubisobola tekisoboka kubanga bibye kola bikolwa baanukuze bikolwa tobaanukuza bigambo ebigambo bayinza okukuwangula kubanga tebali omu gw'oli omu bo bangi okitegedde famire ina kyekwogerako tewewozaako kola bikolwa byo tulengera bannabyabufuzi n'abagagga abamu eno projekiti ya gundi olwo sente azaalimu sente za gundi bameka abali bavuddeyo ne boogera bameka abali bavuddeyo ne bagamba abakulimba sente zange tebalina budde bwebyo bikolwa yayo agenda maaso fe tuli mukayanirako era nga tukakasanga sente we ziri ezagundi waliyo nga basayininga endagaano kibulanga tebatunyega tebabanyega oba zagundi basi zagundi naye ayina ebirooto bye abala akulaga action era wayita wiiki bbiri nga situdde ekizimbe ekirala nakyo nga twogera wayita mmeka nga akoze factory endala nga twogera ye akola bukozi bikolwa ate ku peesi ye fe tuli mu bigambo tokakasanga nnyo bantu na bigambo era bakakasiza n'ebigambo balabye ku mitimbagano oba oluusi nga bagudde oluusi mu bigambo byayogedde nga bamukwatiddemu n'ensobi tokakasanga na bigambo teka angawo bikolwa leka bogerewo batosobola gwe bikola gwe bijjo kubala ganti osobola leka bakunyoma olwa size yo olwa emyaka jo olwa obutono bwoliko naye gwama nyikicholi teka wo bikolwa bajja kugenda bakiriza mpola mpola mpola mpola yoofisi gye bakuwaddenga emyaka oyina 2-3 nga bagamba tiriya yagibaddemu wa myaka jo kitegeeza tebakulindo banukuli aa kola bikolwa bye bijjo kakasa nti ebambi woofisi yali emugwana yali agisobola because bali bamanyiddewo wa myaka 6-7 gw'owasatu ozze balage na bikolwa kobere dimansi tauli muto balage bikolwa toka kasana bigambo ebigambo bijja kusuula ebigambo bijja kutomeza ate bo benyine bibajja kutomeza teeka yo bikolwa kabe neibawo nga ina byayogera toyanukula toyanukula kola bikolwa sente tazikuwa kola bikolwa okitegeera nina akayumba kempangisa awo wembeera alhamdulillah naye neiba mchala ya bingamba kubanze sisi bayo chala ngamba abawuliranga bogeranga abayitako oyo mchala we yibawu yani ebufuka lya umutono ah nyumba baji bapangisa bupangisiza bikolwa toyanukula toyanukula aho bagambe ki ntianze njipangisa no teka wo bikolwa bagambe nyumba ya abiri tojisobola nyumba ya 15 tojja kujisobola toyogira bingi nze nkola gundi nze nkola ku pale FM zate bakupale FM zate nyina je nkole wa gundi omwezi ba percent bwezi ti no keep quiet gwe bikolwa landlord yali azze ko nakubanja takubanja ngako gwe bikolwa balage nti ojisobola te ku pesi yo mitwala 15 bakola bala bidala mingi balage bikolwa nti gwe sobola ojisasula ate mu budde ekyo kye bayita ebikolwa ebigambo tebigula mata ebikolwa byebigula mata anti oba oteekayo sente okuteeka kujja sente n'oziteekayo bw'oti kiba kikolwa byebyo nno ebigula mata ebigambo ate oluusi bitusuula mu katyabaga tulekere bali aboogezi bye baba babeera eyo boogere kugambye olabanga nga bakudisikasingako omanyanga nti katulina levo w'oli bowe beegomba webatannatuuka yadde oba oli awo abamu baali balina ekirooto ekituukawo ne kigaana abamu baali tebalina nakirooto kituukawo abamu wabashookinga okutuukawo oli nga tebasobola kuwaawo ggwe nga balala nnyo webateekeddwa okubeerawo naye nga gwaliwo nga beebuuzaganya beewuunya nakakasi nga tebannaba kukikkiriza nti gwaliwo genda maaso nakola bikolwa toteekawo bigambo nze nkutadde tugenze wa sheikh Kifembe Ali agenda okulaba nti leero yatujjukanya abafumbo musembere sembereko ayina ebigambo ebirungi ebiwoomu lecturer mulamba ku yunivasite ez'enjawulo musajja seeka yasomera Madina alhamdulillah yasomera Madina abamumanyi mumumanyi
13: Inno yentande eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda kumakya
17: naam alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumi ddin amatenda malungi amajjuvu ga allah subhanahu wataala nanyini buyinza tumusaba allah nga tumwegeyirira so okusaasaa n'emirembe omukwano gwaffe omusomesa waffe omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama tumuwanjagira allah nga tumusaba asaasire era asiime banfanfe b'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama tutegeeza abasahaba beyawangala nabo mu mbeera yonna saa allah naffe atuwangaze mu ssimu no nga tukyali mbaddu be n'abazaana abakkiriza era allah tumusaba tiwabanga atusiza akaseera akokutujjula mu nsi muno ayi allah tukusaba batujjule mu nsi eno nga tukyali mbaddu n'abazaana babakkiriza allahumma amin mulungi atuwuliriza
20: tu kuchikumu musambu katunyeze muenda Pal FM ekulari umutu wabuli jo era nze mkwanu kumuganda o Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe niwa mkisa nyo kwenye nchinate Allah subesezo kutulako mufani wabamu biwujo ni muntiviza Pal FM chikumu musambu katunyeze muenda ekulari umutu wabuli jo nunangu mtestesu wa programu nungwebaza wewa lukwele keleza mbira yonna nawe niwelekeza noja ukwela nti agala okweleza abaddu n'abazana ba Allah ate nensiima gumunanga atuwuliriza entakera niwuleka akalimiko mu Pal okubeera nti owuliriza egimu ku musomo egijjukizibwa n'abawalimu ku mukutu guno era nziramu n'okwebaza n'okusiima bonna abawalimu abalekereza obudde bwabwe nemuwaayo eddakiika zino okwera nti mwejjukanya awonno munna okwera nti mujjukiza abaddu n'abazana ba Allah awonno munnange wentwalizo omukisa guno okwebaza bannannyini mukutu guno okutuwa eddakiika zino zemwali wadde muteekamu ebintu ebirala byonna programs nnyingi byemulanga byebingi bakasitoma bangi naye ne mugamba nedda zino eddakiika katuziwe abaddu n'abazana ba Allah nga eddakiika za kujjukizaamu abaddu abo n'abazana ba Allah tubebaza mwenna buli omu obusobozi bwe oba mu nteekateeka zonna zaakola nga bulijjo mu kaseera bwe kati tubeera twejjukanya ku musonga waffe ogukwata ku adabun islamiya empisa ez'obusiraamu era tuli ku mpisa ey'okusatu mutukire munnange bwe tuzze tutambula naawe tuli ku mpisa ey'okusatu gye tuyita ki adabu zaujaini empisa z'abafumbo oba enneeyisa y'abafumbo ababiri tuli mu kitabo kya mukadde waffe ekitiibwa nti mukadde waffe ayitibwa Dr. Abdulhamid ibn Abdulrahman Assahibani era nga empisa gye twakumako ndoozo yali yakusatu mukanyumira ng'empisa ey'okusatu mukanyumira akokusatu empisa z'abafumbo omufumbo olina kweyisa otya ey'okuna kutandikira olwaleero nga twagala tugende mu maaso yagamba nti ayistakhira Allahu ta'ala abafumbo bano ababiri bwe muba nga mugenda kukola obufumbo nga mugenda tandika okukola obufumbo mwebuuze ku Allah ampuliriza omulungi kituufu omukyala omulabi era olaba nga yeyo yennyini gw'oyagala munyirivu byonna bye wali weetaaga ku mukyala abirina kibe guli naye sooka weebuuze ku nannyini kumutonda kuba amutegeera nnyo okusinga ggwe gw'obulungi bw'olaba buyinza okuba nga kifaananyi nga housing naye ng'ate omutima oba yingini y'omuntu oyo ayinza okuba nga yanjawulo ku housing gy'olaba gwe maama mwana gw'omuwala kituufu omuvubuka omulabi nga yo yennyini gwe wali onoonya era ng'olaba otuuse naye nga tonnamukkiriza sooka weebuuze ku nannyini kumutonda kubanga yasinga omumutegeera ekiki kyali mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha hamma ahadukum bil amri omuntu omu ku mubabanga alina ensonga gy'amaliridde okukola n'okusingira ddala eno gyetuliko ey'obufumbo enneeyisa obufumbo bababiri falyarka rakaataini min ghayri alfarida avunnamengayo envunnama bbiri naye nga size ziri ez'obukakafu bimaana saala yeraaka bbiri naye nga size ziri eza subuhi eza dhuhuri eza asuri ompulidde munnange thumma lyaqul era tuweera balyogera ebigambo bino nti ayi Allah bannaffe tugenda kubeddamu ndowooza mulimi baffe nno kubanga oyinza okuba nga oluwarabu luyinza okukukaluubirira naye byogere mu lulimi lwo lw'osinga okuwulira lw'osinga okwekakasa ng'omaze okusaalira akabbiri ogambe nti ayi Allah nkwebuuzaako era nga nkusaba n'okumanya kwo Allah kw'olina n'obusobozi bwo Allah bw'olina era ayi Allah wange nkusaba mu bulungi bwonna n'enkizo Katonda z'olina ez'ebbeeyi mazima gw'olina obusobozi naye nze sirina busobozi Katonda omanyi naye nze simanyi Katonda omanyi ebyekwese naye nze sirina kimanyi mu byekwese ayi Allah wange nkusaba nti bw'obanga ddala mu kumanya kwo nga bw'omanyi nti ensonga eno ng'oyogera ensonga gy'osabirako ekintu kino bweba bufumbo ng'oyogera obufumbo era ng'oyogera omuntu oyo erinnya lye obanga ya Abdallah ng'ogamba nti ayi Allah okimanyi bulungi bwabanga Abdallah ono baba muwala era ng'otekawo erinnya lye nti Mariamu ono bwabanga ddala mulungi gye ndi ku ddiini yange atagenda kunkalubiriza mu ddiini yange ngenda kusigaza eddiini yange engabo erina okujongerako ne mu kuwangaala kwange nga tugenda kuwangaala mu mpangala ennungi n'omuntu ono n'oluvannyuma lw'obulamu bwaffe. Ayi Allah wange nkusaba ensonga eno bwebanga oba omuntu ono bwebanga bw'atyo bw'ali Katonda nkusaba omunnyanguyize onteremu obwangu era Katonda omunteremu n'emikisa. Owulira munnange ebigambo ebyo era n'oddamu n'omusaba Katonda gw'omanyi bulungi omuntu ono era mwogere erinnya omukyalo oyo mwogere erinnya omuwala oyo kubanga amannya ge gonna ogamanyi ku bugere naawe omuvubuka oba naawe omuwala yogere omuvubuka oyo amannya ge oyo agenda okubeera omwami wo era ogambe nti Katonda bw'abanga omuntu ono Muhammadi oba Sumayya nga maze kumumenya oba okumwogera erinnya lye nti bw'abanga si mulungi gye ndi agenda kumbeerera ekizibu mu ddiini yange agenda kunfuukira ekizibu mu kuwangaala kwange n'obulamu bwange bwonna bwonna ayi Katonda wange nkusaba omuntu ono omunzigye mu birowoozo byange omugye mu mutima gwange era omuntu ensambisa abeere wala gye ndi ate onfunireyo omulungi asinga ono. Owulira munnange obubaka obwo jjukira nti 17 FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo onoonya mubeezi tuli mu mpisa ey'okusatu empisa z'abafumbo mu kanyumira ak'okuna enneeyisa y'omufumbo gwe mukyala woyo wamufuna otya omwami wo wamufuna otya era ddala biki ebyatambulira awo wali yamukulabira oba mukulabira bwepa gwe n'owulira nga mbutuufu oyitise n'ogamba mweru alabika bulungi era omulaga mu bantu bagamba mukama walimu bagamba naawe omuwala bw'otyo nti yali namusanze ng'alina emmotoka yevuga bannange kale yazimba oli omwana n'otandika omumutendereza naye nga tomumanyi bimukwatako ng'omuntu mu buwumbwa bwe ng'omuntu saba edduwa eyo ng'omaze okusaalira akameka era akabiri omala okuzisaala Katonda musabe ng'omusaba mu lulimi nga bwe tutottodde ebigambo byonna byonna nga bwe tubisomye biri mu Luwarabu naye ffe tetwagala kalubiriza nnyo omuntu gwa mpuliriza ng'olina olulimi olw'osinga okutegeera ng'ate nannyini kulutegeera ye nannyini kulukuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ke kanyumira ak'okuna oba ekisaanyizo ekyokuna ekiri mu kweyisa mu nneeyisa ennungi ey'abafumbo tuli mu kwejjukanya ku ebikwata ku mpisa z'obusiraamu era nga tuli mu mpisa ey'okusatu eyitibwa adabu azzawjaini empisa z'abafumbo ababiri mu kitabo kya mukadde waffe Dr. Abdulhamid bin Abdulrahman Sahibani era nga nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe gw'owulira ku Pal FM akujjukiza ku 17 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Akanyumira ak'okutaano kakumeka munnanga mpuliriza omulungi kanyumira ak'okutaano mu mpisa y'abafumbo ababiri era nga kagamba nti ayanzura ila man yuridu nikaha ayina okulaba ku muntu ono gw'agenda okuwasa. Omwana omuwala ompulidde munnange omuntu ono gw'ogenda okufuna abeere omwami wo nam mulabeko naye akulabeko tuleme nnyo balabiranga ku bifaananyi ebifaananyi tebiraga kifaananyi kya muntu kituufu ekyo eky'essimu kuba mmwe bannanga balina amasimu gaseereza mumanyi bulungi nga mulimu n'ekirungo ky'osobola okutuulamu n'obeera mweru ennyindo eyange eno ne ngituuza mu kirungo ekyo ekiri mu ssimu n'erabikanga empanvu erabika obulungi bwe mmanya nti munnanga ayagala buyindo bwe butyo nsobola n'okuwanvuwa n'okugejja so ng'ate ekyo tekimala era kiyinza ate obutabatwala mu maaso kuba oyinza okulowooza nti omuntu gw'oyagala bw'atyo bw'ali naye nga te si bw'ali kwegamba kitama kikutamisa omuntu oyo gwali olusuubira nti mweru n'omusanga ng'ate muddugavu so ng'ate obuddugavu si bubi obweru si bubi obumpi si bubi nga bw'ofaanana bw'otyo ekyo Allah bw'atyo yeyagala ofaanane bw'otyo era kyeyagaliremu kyenyumiririzeemu tewekubagiza naye ate omuntu gw'ogenda okufuna gendayo omulabeko hadisi eva mu kitabo kya Tirmidhi
19: يبوصل عيتوا عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يجمعتي أنه خطب امرأة يجرز ومتعالى أبا يلي أغانا هو جرز ومتعالى شعبا قام بمك محمد مباك شعبا مجمعتي انظر إليها ومتعالى وقوغن وقووا وقوغن فيرا متعالى سوكو ملابكو لواتو لابكو منتوه نونغة تنمواسا شعتقيزا سيكو ملابكو مندابه لي بنا يتلمو mpisa zovu silamu mwetu tamulira mpisa yesoko kule mbela ngatu nakola chikula chugenda kola mbaka chavamu gama soko la weku mtuoyo fa innahu ahara ayutama baina kuma mtuoyo la weku mtuoyo chigenda bawangaza biifnila chigenda kusikizo kuangala no mtuoyo kwani wabango mtuoyo umulabi yiku ya dakadi ugenda siga lango umulaba ngewa umulabi la waliku ntandikuwa kuwa muna mamundabi ntufu ya nsongarachi fiba nina chalu mbobozi ja ukulaba kumutu kugendo kufula mchala uvu mwami wo titu gamba mwana mwalantu wekoleko musanga ngabu wafana nakali miroke ngabu watu wali maria moyo khadijo yo umulabi ngabu wafana na mbigoye bivyo usimile dalo mtu wa mtufu kwa kasento mtu nimala muteka kaka zigo masha Allah genda kulabika bulungi na umvu kabuotyo si chirunji nyo genda kuogeleza mchala nga weko ziku oyamba denuna na oyamba denushana na mjogira ya lero na wegena mumbera yuna omuntu ya kusimi wanono munange utisinga nyo okunakuwalira ababana abaga lufuna ababezi nga echambalo mtu chayamba dechinzo mufukire nsongo butamusima panange cho chambalo tichikufukira nsonga nti anti tayamba de bulungi ayamba dorugete mukutte bamba kala jiyamba de temunyumide toyagala kala seke tuliko olwaleero tetwagala kala ya muntu twagala ekifaananyi ky'omuntu ekiri munda kyekisinga okuba ekituufu kino n'olugero asobola okulukyusa essaawa yonna ampulirize omulungi tukusaba obanga olina omuntu gwogenda okubana nti oyogereza beera nti omulabako naye gwogenda okulabako aba mwana muwala yomunnange omuvubuka mpuliriza temweyawula mu kifo tokukyalirako wuwo mu kayumba ka wosula akalungi na temugenda mu kifo ekyo kyemusobola okweramu ababiri kubanga shaitan nyangu nnyo gwe mulimu gwayo okubagezesa mu abantu ababiri wabula oba oli wamulabako genda ewaabwe gye bamuzaala oba kale oba tugenze owo gye muzaala abeereka mu buvunaanyizibwako oyo gwatiira nam bimaana kyentegeeza ayinza okweramu nnyina ayinza okwera taata we oba omuntu yenna omulabeko endaba eyesaanidde mu kulabako okwo tekyetagisa mugamba nti sooka ojje musikaati oba sooka okugamba ndabe ku ntumbo eyo ndabe ku feesi yo nga bwefaanana sooka otambule mu bwoti sooka nga bwe tulaba abamu abanoonya ku mikutu oba oli awo egimu asooka n'atambula n'agenda eri wanna waliyo ebisanyizo ebimu nga si kikulu ampulirizo omulungi beera n'ensonga yennyini nnyini lwaki omuntu ono omwagadde tuli ku 17:9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo pan fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo era tuli mu mpisa ey'okusatu gye tuyita adabu zaujaini empisa z'abafumba babiri tuli mu kanyumero ka kutaano akanyumero ak'omukaaga kagamba katya ayakhtaara dhaatu ddiini londa omuntu oyo noonya omuntu alina eddiini ampulirize omulungi omukyala nga alina eddiini buli kimu aba akirina omuvubuka omwami mulenzi gwe alina eddiini buli kimu kiba kiwedda kwena ensi gye tuwangaliramu bannanga omuntu atalina ddiini ensi egenda kukuzitowerera omukyala atalina eddiini ogenda kukozesa omwami w'ensobi naawe omwami atalina eddiini ogenda kukozesa mukyala w'ensobi kati ate omunaatuuka ku baana kigenda kubeera kitanga mwenna temulina ddiini mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama muhadithi abi huraira radiallahu anhu yagamba nti tunkahu lmarat larbai omukyalo ono awasibwa lwa bintu meka bina agamba nti limaaliha bwabanga alinamu kukasente falhamdulillah kirungi nnyo omukyala binanga alinamu kukasente waliwenkubiriza bannyinaze bawala bange bamaama namwe muyige okutakula mwetakulire kyentegeeza omwami agenda okufuna alhamdulillah nga naawe olinawo akayumbako akava mu maaliyo awo twebaza abanyinaffe abali ku byeyo mwagenda kutetenkanya mbeera tusaba allah bawe emikisa yonna gye mukakkalabiza eyo gye muli yonna bwe muba mukomyewo wano akasente kamme mukakwate ng'ekyatika kati abaami b'ennaku zino baagala alina era bagendera ku hadiisi eno n'akubuuza nti oyimiridde otya mu byenfuna naye ateerawo ensabira abaami batuuliza
1: enereme kubeera nsonga nkulu kuba bonna owasa omukyala ng'omuwasala ssente ze omukwano guyinza obutabaawo naye katulabe ensonga ennyambaka ze yagamba nti omukyala awasa olwa nsonga nnya esooka olw'emmaali ye ebyobugagga omukyala by'ayinako ekirala walhasabiha n'olw'ekitiibwa kye etwaliza famire azaalibwawa ali mu mbeera

muwase omvuka yali abuuza omubaka Muhammad Salah yali muvuka muto ngombaka amanyi kyategeeza omuvuka ono ng'anoonya ayagala mwana si bulungi bwokka na ssente naye ng'ayagala n'omwana n'agamba nabbi nti omukyala ono muwase nabbi n'amugaana n'agamba nedda omuvuka n'addayo omulundi ogwokubiri ng'awulira omuntu gwaguddeko y'oyo omuntu omutuufu mbaka n'amugamba ogwokubiri nti nedda n'addayo ogwokusatu era n'amunnyonnyola ensonga y'emu mbaka kyava amugamba nti tazawwaju alwaduud alwaluud muwasi bwe mba nga muwasa muwasenga abakyala abo abakyali abatoototo oba tugambe nti abakyala abo balina omukwano bannange ekyobuto sinsonga nkulu nnyo ompulidde munnange kubanga oyinza okubanga omuntu gw'ofunye mukulu naye ng'azaala era ng'omusiimye naye abeere ng'omukwano aguyina alwaluuda ate nga bazaala lwaki baka n'amutegeeza ensonga ffenna n'agitugamba nti olw'ensonga nti bwe muba muzadde abaana ng'omuzadde omukyala ofunye omukyala gw'oyagala nga n'okuzaala azaala nze ngenda kubeera n'abantu bangi ku lunaku olw'enkomerero ndowooza olaba omubaka naye ekyo akyagala nnyo okubeera nti aba umma ye bafuna abantu abazaala omubaka asobole okubeera n'abantu nga bangi ku lunaku olw'enkomerero gwe lwaki gw'owasa mugamba nti mugenda kuzaala mukyesomako mugenda kwekolamu mu bibuuzo bannange muzaale kuba okuzaala okutuzaala tugenda okwera bankizo mubaka agenda kwera bankizo mu bannabbi bonna abo abaamukulembera ampuliriza omulungi akadde ke baatuwa tukeebaza era ka mukisa naye ate naffe tetwagala nnyo kukasusaamu kubanga wabeerawo n'ebirala enteekateeka endala ezigenda mu maaso tukomye kanyumira ak'omusanvu tugenda tutandikira kanyumira ak'omunaana insha allah tukyali ku musomo gwaffe ogw'empisa z'obusiraamu era tuli ku mpisa ey'okusatu ekitundu ekyokubiri kwatwalaba ekitundu ekyasooka empisa ey'okusatu yeeriwa empisa enneesi y'abafumba babiri ekitundu ekyokusatu amina ekitundu ekyokubiri kyetulimu omulundi oguddako tugenda kutandika akanyumira ak'omunaana era nga tuli ku kitundu ekigenda okuwera ekyokusatu insha allah osanga oba oli awo kyekigenda okusembayo tugende ku mpisa endala mbeebaza bannaamwe bali kutuwuliriza nsigadde nga nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe ntya nnyo okutumira kuba be ntumira bangi naye nga mwenna mbatumidde era mbaagala nnyo nsaba nnabo kitiibwa atuwe obulungi addemu atusinkaje omulundi oguddako nga tukyali balamu era allah gwanabajjudde mu kaseera akabeere ng'amusiima sibo we naye mu studio nsaba allah wekitiibwa naawe akutukumire tusigale nga tukyajjukanya abaddu n'abazaana ba allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: Na bana basoma, na bana badukane mukampala muno nga bwe kyokwena agenda kudwaliro emulago afune kumere kwa ya gwerere mukwata kwasika suba no ino gano simbala inyi bakuwo mujerere ate bidawo tebyenkana amini mungu akusasire amini mungu akumuze mirembe akusonyiwe byonna byonna ebyakusoba ko wengeri gye wayagala nnyo eggwanga lino naye ne tubeera wo etubeera wo mutufu omwana nabwe ekikozesebwa nga agenze mu nsonga
1: Ebyandibadde ebyobwerere nga gavumenti ebagamba ndoobe. Omwana top class na agenda musoma.
2: Yeye yasoma mukuru.
1: Top class miaka mukaga.
2: Bambi murwadde.
1: Si murwadde.
2: Arabika ino murwadde.
1: Omukyala yatunyonyodde essomero lyawo kyebando. Nagamba nti baina wa top class omu, baina ba P1 babiri, baina ba P3 basatu, bana basigadde bonna. Ate nga bonna bali miaka mito, musanvu, munana, mukaga.
2: Okay, okay.

0: ekita sola kuanga chikolebwa eri abasawo ku ku wakati mu kiseera kya mayanja kyalimu ekyomyezi obwezi omwenda ayinza atanawewa na kuweza mwaka jasi myezi mwenda nga atawanyizibwa ebituli ebyo ebibiri ku mitima. Sijja kubanga ati enkulwisaayo kangende mayanja atatubulire oboolyawo kumboza feziizo nazo zizengaogoberera tumanye embeera watuuse okuvya ddala eri ate okutuuka eddala mpaka weyesoola egamba nti kanzijeku Pale FM abawuza Pale FM basobola okuba nga te bamukwatizaako nate mama yanja abawuza Pale FM bakuliza era basanyusa okuba nga bakulizaako neera
1: nange nsanyusa obbawuliza
0: otusiikidde nga ekifaananyi ebbanga lyonna n'otulaga mayanja obulwadde bwayitamu n'otulaga okuviira ddala omusawo yakakutemera nti ekirwadde ekyamayanja kimutawanya bulwadde bwa mutima tujjukizemu okuviira ddala wali eri omusawo nga akugamba nti ebituli bino byakutonga kusaba oguma ekitofu yadde embeera ngimanyisi si nnungi naye
1: enaggulu webampa ebbaluwa ensindika emulago nagenda butereevu mulago bwe natuuka emulago nembawo ebbaluwa gye bampadde okuva enaggulu n'ekisire gye nali nkoze ey'amawugwe kuba badokita b'enaggulu bagamba gw'otuukawo bakwasa ebyo era we natuuka nimbabuuzaako nimbibakwasa nibangamba sasula sente ezikebera omwana omutima balabe buzibu ki
0: nimbabuuza sentemeka awuliza ekyowulira mu background yenzisa y'amayanja kati nza mulabako zalaba embeera gyalimu nti abanga omuntu gwe basindika mu kusaakulabya ddala nga n'omutwe gutambula okusiza okumukumuka ogenda maaso kwanga owulira toyongereyo
1: bwe bangamba nsasula essente ezikebera omwana omutima nimbabuuza sente mmeka bangamba emitwalo 13 nimbagamba badokita nga sizirina bangamba oba tozirina tetugenda kukebera mwana w'omutima era ogenda kukwata ebbaluwa zo oddeyo enaggulu nakubira taata w'amayanja nimugamba ndi mulago essaawa zino naye bansaba emitwalo 13 kukebera mwana mutima yangamba agenda kuddamu ankubire bwe yaddamu okunkubira yangamba akubiddeko ku taata we eyandibadde nga sezaala wange n'agamba amuweereza sente kazinteereko bakebere omwana omutima yazinteerako nenzisasula nga bwe bazisasula ne bakebera omwana omutima mu kukebera omwana omutima bangamba omutima gw'amayanja gusinga kubeera ku sayidi ya ddyo thani ku kkono ekitundu ekisinga obunene kiri ku sayidi ya ddyo
0: kino tekyasooka kukangamu nga gwe
1: kyo kyankanga nentuuka n'okubuuza dokita lwaki ye yakula atya
0: omutima gwe lwaki guli ku ddyo
1: nangamba naye ekyo tekirina buzibu si ye mwana asoose bangi bajja wano ng'emitima gyabwe gisinga kubeera ku sayidi ya ddyo
0: wali watugamba nti baki ebituli kyasinga okubeeralikiriza ng'ate binene nnyo
1: ekyasinga okuneeralikiriza kungamba nti ate ebituli binene nnyo n'ekirala kungamba nti tebasobola bo mulongoosa
0: amanja asaba ogume awuliza ku mukutu gwa 17 akamuze mwenda Pale FM ekwali omuntu wa bulijjo bwetyo bwembeera bweri akaseera kano
1: Dokita bwe yangamba fuluma ebweru okulinda results z'omwana. Before nga sinafuluma mu room emwe bakeberera, yangamba omwana omutima mulwadde naye lwaki mwalwawo. Nangamba fuluma ebweru olinde results. Ne nfuluma ebweru ne ntuulaawo ne bakola ku balala bonna ne baggwawo nze nasembayo kuba navaayo nga n'obudde bugenda kuziba. Oluvannyuma ne bampita mu kasenge nga ndi n'omwana wange. Dokita n'addamu n'ambuuza ebbanga lyonna obadde ng'okola ki? Ne mmubuulira nti mbadde simanyi nti mwana omutima gwe gulina obuzibu kuba abadde ng'afuna enzisa eyo ne mmuzza mu ddwaliro gye namuzaalira naye nga tebangamba nti obagenda mu ekisire. Ng'ajja sibamuteekako obwo obuwuliriza enkuba yaago n'enzisaamu amawugwe gye gassaamu ne bampandiikiranga eddagala nga tuligula. Nangamba omwana obuzibu bw'alina alina ebituli bibiri ate binene. Naffe wano bye tutasobola kulongoosa. Ne mubuuza musawo. Temusobola mufunirayo ddagala n'aba nga alibeerako okumala ebbanga paka ebituli ebyo ebinaaziba. Yangamba ebituli by'amayanja kiringanga kukwata sikaati oba kiteteeyi nga kiriko ekituli n'obeera ng'okisibako leesu. Nangamba leesu eyo ly'eddagala ly'osaba tuwa omwana. Tekitegeeza nti ebituli biba bivuddeko ku lugoye olwo.
0: Era ebituli biba mu munda.
1: Nangamba solution y'ebituli kubitunga. Nangamba omwana ngeri gye kintu ffe tetusobola birongoosa oba bitunga omwana ogenda mutwala e India. Mugamba dokita nga siina sente zigenda India. Nangamba ojja zinoonya ate ogenda mmole kaafe. Nimukwe kubuuza dokita sente ziyinza kubeera nga mmeka
0: ezitwala
1: omwana e India. Nangamba nze nga nzitenyinza okugamba kuba abalwadde bangi bajja wano n'abamu sente ze boogera ze babajjako eri boogera obukadde 48 bwe baba bajjeeko 48 nga tekuli passports kuba gwaze ekolerako nazo 48 olina okubeera ne sente zezandibadde nga
0: ez'okulya facilitation yenna.
1: Ne mmubuuza tuyinza kumalayo bbanga ki nga bamaze omulongoosa. Nangamba ebiseera ebisinga kisinziira ku mulwadde empona gy'awonamu. Abamu bamalayo wiikisi 3 abawona amangu naye abasinga bamalayo wiikisi 4 gwe mwezi. Nangamba ezo sente olina okubeera nazo nga teziri ku ziri obukadde 48 nga tekuliko passports nga tekuliko zaakulya. Nimugamba dokita sente ngenda zijja yangamba kimu ojja fuba okulaba nti ozinoonye. Naffe tuyinaye tugenda okusindika bakuwa olupapula oliko ba sponsors baabo oba basobola okukuyamba.
0: Sawagume ombeera gy'oyitamu akaseera kano.
1: Mu butuufu natunuulira nga wensula oba wenna gye wannazaala wange awo ng'ekiki nti nakomawo nga nzadde ate nga kye baali baagala nti we mmala okuzaala ntambule ngende ewaffe. Mukudda nadda lwa mwana nti yali alwalalwala nga njagala bamutwale mu ddwaliro. Nga we baŋŋamba mbu ate tambula odde ewammwe obuyambi tujja bukuweerereza ewammwe. Naye ng'ebbanga lye mmaze nga nnazaala babadde nga tebabuweereza nga n'okkuba essimu ffe ababakubira nga n'oluusi tebakwata. Naye nga bo baŋŋamba kimu odde ewammwe obuyambi tujja bukuweerereza ewammwe. Ebyo byonna mbirowooza nga bamaze okuŋŋamba obw'obukadde 48 obutaliiko passport obutaliiko kulya.
0: Olowooza w'otandikira w'ojja obukadde obwana bw'ensimbi obwo mu mbeera yonna enajyokuwa flashback ewaka w'owangaalira.
1: Nafukamira nenegayirira dokita nemugamba dokita nyamba oba waliyo empeke sasobola okuwa omwana wange. Kuba kyemmanyi yes kiyinza okuba nga tekisobola zibira mu mwezi gumu ebiri naye nga zisobola omukuuma nga waali nga tateereddwako kiso. Yangamba mpozi nga kyenakugambye tewakiwulidde kyekintu kyeyangamba. Nangamba n'okungamba fuluma ebweru abalala bayingire. Waliwo badokita abaali bagenda okuyinga baba baali bagenda kukola biki then balyoke bannyuke kuba nze nali nsembi eyo ku mubalwadde. Nafuluma ebweru
0: nakutuga pale munansaasirako ekyamazima embeera tayinza kuleka nga tayozeza ku mune ekyolwaleero mbadde nsaba munsaasireko.
1: Nafuluma ebweru najja nga nvaako emabega naŋŋamba genda mweri ruumu bakuwa olupapa olulikawo ba sponsors. Neŋŋenda ne balumpa ne mbakubirako nga sinnava na mu ddwaliro eryo. Ba sponsors be bampa we nabakubirako abamu baŋŋamba tujja kuddira obudde buno tetulinaawo kakisa konna. Paka naguno guliko tebaddangamu kunkubira wengezaako bako yabaŋŋamba tetunnafuna weera. Abalala ne baŋŋamba tuweereze empapula z'omwana ez'eddwaliro zitukubire zituweereze tujja kuddamu. Nenzikuba efaananyi ne nzibaweereza tebanzirangamu we mbakubira essimu tebaŋŋamba lindako lindako. Buli mwezi zibampa ennaku z'omwezi ne baŋŋamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti omwana muzze tumukebere tulabe bw'atuuse bampandiikira eddagala n'eŋŋendo tutuuka we ndigula. Eddagala libeera mitwalo 10-15 ekitono nnyo liba 8.
0: Nti eddagala ettono ly'oyinza okumuwa ery'essente entono lya 8
1: eriyambako omusaayo gw'okkendeera okugenda mu mawugwe eritaziba bituli.
0: Diyamba kujja sikusto kulemya musayi kujja mawugwe.
1: Sente ezo okuzifuna amazima gali nti binti byempitamu nkeera ku makya nenyingira ekibuga nenva dduuka ku dduuka abwe nsaba abantu ampadde 10, 2, 5, 1,000 ne bampa sente ezo zengulamu eddagala buli mwezi nezinnyambako okusasula wensula kuba wensula ennyumba nisasula 6,000 buli mwezi. Zituyambako mugulira ddagala n'okusasula wetusula n'omufunira ekyokulya nange.
0: Akaseera kano kennyini kano koyitamu tata amayanja ngaliwa
1: bwe mukubira essimu simu zange tazikwata. Bwe nkozesa ey'omulala ne munnyonnyola ŋŋamba ŋŋenda kukuteerako ssente.
0: Awo ekikoma
1: taddamu.
0: Okwesitula kwesitudde n'ogamba abawuzi ba Pearl FM ka ŋŋende ku Pearl FM abawuliriza baabo mbakwasizza era bannyonnyole ekikuleese.
1: Ekindeese wano nsaba abawuliriza ba Pearl nsaba munnyambe nsobole okufuna ssente zitwala omwana wange eyindiya basobole omulongoosa kubanga amazima gali nti ebiseera ebisinga embeera y'okuseeya edda n'oye buba kiro 6:00 nkwate kkuba nyina omutwala emulago naye buli wetutuuka emulago bamuteeka ku okisijeni.
0: Not always send.
1: bamuteka ko oxygen netumalayo nga wiki rusi wiki sibiri ne bamujja ko ne tudde waka bwetu tyo nsaba banyambe nsaba busabe
0: kuba
1: ekyokulya kifuna kyawutaye masi kutakubugana mu kibuga saba abantu siwafuna kyakulya yadde kyayi w'omwana
0: ebindi abye nga eddagala saawa eno biri bitya kusaidia ebindi aye
1: appetite okulya alya kitono ddala okunywa kijja bwalumu nanywako ekiwera waliwo walemererwa okunywa naddala ng'eyenzisa ekomyewo ey'amaanyi etali eno gyassa obudde buno naaba nga talya nga n'omuteka ku bbeere tali yonka
0: ndi bw'afunamu ekimukanga kyonna embeera kyawangukirawo nti bakikopanga ekyo nga kigudde nga tategedde nga si yakyesuulidde nga ye
1: obulamu bwe obudde buno bwakwegendeza ekintu kyonna ekimukanga kimuyisa bubi empewo emuyisa bubi mu ddwaliro endya si buli mmere nti olina ogimuwa bakubuulira endiisa gy'olina omumuliisaamu sente ezitaliiwo wekanga ng'olemereddwa naye ng'ate olina okukikola
0: mmere nti naye akubanjeeka
1: ewaka landiroodi ayagala ezize
0: abawuzi apala FM 17 akawumuzi menda pala FM kole omuntu wa bulijjo maama yange era nziramu okuwanga nsaba wenna ayambako nze nganze omuntu ekyokuba nga mbasasula ekyamazima kyambula kusobola okuba nga nkibagamba wabula okugyako kintu kimu kyensobola okuba nga nkikola ebbanga lyonna kyensigala nga nkola ekyokuba nga mbasabye Allah jalla wala akifuula ensonga ebayingiza ejjana kulwekyo kiweerekereza noga kanyambe ku muntu ono
1: kuba naddamu ne nkubira ku taata w'essimu ye yaŋŋamba kimu nti nze obulamu bwange bwonna sigenda kubeera nga nkolerera mwana atagenda nakuwona bwe nnakubira yandibadde nga mulamu wange ye yaŋŋamba nti lwaki muto wange tomwesonyiwa ekisooka akyali muvubuka muto alina chansi ezikyazaala abaana abalala obulamu bwe bwonna tagenda kubeera nga akolerera mwana ezo sente ffe tetulina gye tugenda zijja
0: mbeera bwetyo bweri ekyamazima munansunula embeera olw'eddoboozi nti embeera teyinza kwa tendese kyekimu ekituufu akokoza kumunye tuyinza kuba nga kyewala eddoboozi ne bwoliwulira nga liri wansi lityo badde nsaba at least akadde kaakano katulese enjagala yatu basiibule basiibule abawuliza ba Pala FM kwanda akadde katulese
1: abawuliriza ba Pala FM
0: nsaba ogume sabogume kimbibiri bana muzikirize abakadde kandise kambeerekereze kulakikwe musanvu akawumuzi menda Pala FM ebadde program okuli butya era abadde akikuweereza simulala mbadde mugayiro wega midwaso assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
2: bukuli butya wano ku Pala FM bukuli butya mukwano mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa

0: Obusiramu deni yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya, by'otasobola kumanya, bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu program Buuza Imam.
1: Buuza Imam
0: ekuleeteddwa aba SH Family Hardware ewakisa okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako ssente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku nnoti 754-34-54-54-54 noti 784-54-54.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يبالو FM chukumu sambu katonye zemu inda kula liyo muntu wabulicho tuwaweza tusinzire no waguru Old Kampala tuli opposite ne Old Kampala Primary School atenga saidi eno tuinayo House of Zaka chechibanja cha febandange tuweba zabajene mtu chalirako na dala atabalete bibuzo bya mwebandange mwebali nyo mwebali edala program Buuza Imam Abdul Hamid Kizito Msenza ndage manyagange ndi ne Imam Ahmed Suleiman Cheyu ndibe tutambula abakadde baffe abalungi Allah tusababa sima abateeka mu sente aba SH Family Hardware bano nno aba SH Family Hardware Wakiso potuka bote Wakiso kwata kukuba erigenda ku headquarters za district opposite Masjid Nur ebizimbisibwa bbeeyi layisi ate nga birungi nyawe bisange bya plumbing ebirimbujjuvu ate nno mwana wattu bobanga otwala seminti mungi bamukutwalira ku site emisumali tanka mitayimba sengenge byonna weebiri amabati aga buli kika ndanji ya buli kika chain links atende mifaliso bayisaze nye bay nolwekyo gwe owa masomero namu aba hotels omukisa guguno weguli atenga ne kirungi bakukiriza okugula una account otekeko sente mpola paka lono tukiriza ekiroto kyo kankwe simu ya SH Family Hardware Wakiso omanye ebisingawo eri 0754-34-54-54 oba 0700-34-54-54 SH Family Hardware Wakiso ngabulijjo tutandika n'akanyomero aka sunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyingi tomoni tugenda tujayo emukwemu kasoba mukadofe imam abalamusekera tugende maso n'akanyomero ako bilela nam imam
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: متند ما جفق الله تبارك وتعالى أشهد وده هو أنجاز ثم سبع الله تبارك وتعالى توفلون جفلي مكون جس كورواليرو أتكين جزوفي أو كلمه Muteka liri Allah yayogerako mu Qur'an al-Karim ti inna ash-shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa shaytan mulabe wamwe namwe mufule mulabe ekibuzo kiri kimu tumufula tuyo mulabe waffe engeri yokka gyoyinza omufulamu omulabe kutamwa byayagala kutamwa sheitani byayagala kekawaayira omuyinza okuyita n'omufula omulabe naye tewerabira nti byayagala ate binyumira nnyo binadamu bimunyumira ebifo byamasanyu ebyokudigida okulaba abantu nga tebambadde abaami otunulira abakyala nga tebambadde abakyala okunyumirwa okwambala obukete kubanga bwe kibanyumira ye nga ye omukyala aba yeewulira bulungi nnyo ng'ayambadde obukete ebyo byonna rejis min amali shaitan bikyafu mirimu gya shaitan so tulina bwogenda kufuula mulabe wo nti mulabe ng'ate oyagala nnyo byayagala engeri gyoyinza okufuula omulabe wo nti mulabe wo kutamwa byayagala kati gwe tujofuna ebyokulwanyisa ebirwanyisa omulabe oyo nam
2: okay ntuyanza nyo ntuyanze ge mukadde waffe katandike nuno agamba nti nina omukyala namuwasa era bwe namuwasa netubeera naye embeera netukwatamu kakati netukkiriziganya naye nanga nti kale kangende ku kyeyonjiye kati asinziire eyo aweereza ssente omukyala ate yakola birala agenda okukakkana essente omukyala zamuweereza tazimbye nga bwe yali amuweereza ssente ate buli muntu amukubira nti omukyala yakanneewolako miliyoni omulalo gw'ataano ow'ekinaana kati abuuza nti online talaka ekkirizibwa agala ndoza mumuteeraku online bannange
3: olw'okuba amaze okudibaga ssente z'oli kati atayala mumuta
2: anti ali kuno oli ali eri aweereza ssente ssente azikozesa byayagadde ate yeewola nabwewoza amabanja ago mukyala munyi kati omwami agala kuweereza kutalaka ku layini
3: ensonga zigende mubobuyinza ensonga zaabwe bazitwale mubobuyinza abakulembera eddiini yaffe azijje ku rediyo azijjemu munnamula ya fiqhi azitwali munnamula ya qada eyabalamuzi bennyini tetujja muwano ansi waliwo ebibuuzo bingi awo ebisoka okusooka okubuuzibwa ng'ate bwe tunaabiteeka ku mpewo naye abiwulire addemu abyanukule eba long process kati ekyayagala okukola ayimuka agenda atuuke maaso g'omumanyi amunnyonnyole amumanyi ajja kuba kubyamubuuza ajja kubafuna ansa insha allah kubanga oyinza okulaba nga sente nti azidiibudde azoonoonye naye ng'ate balinayo amasulaha amalala migaso emirala nga tajyogeddeeko wano bali mubufumbo bbanga ki abantu abali mubufumbo nga bamyaka abiri enjawukana yaabwe si bye bawukana nga ba myezi ebiri ebintu byagenda byawukana ab'emyezi ebiri enjawukana ndala ku byamyaka makumi abiri makumi abiri mulimu ebintu bingi mulimu abaana mulimu properties kati tetuyinza kumala ganukula wano ku mpewo
2: Naam. Okay, tuyanze. Nono ye Ashrafu. Ashrafu agamba ndi seeka. Essente zimpita mu ngalo. Neegomba nnyo lwemusomesa ku zaka. Baami naye yeegomba okutoola ku zaka. Neeta ssente buli zaaku nazonna zimuyitamu. Kakati agamba akola atya okunyweza ssente. Naye atoole ku zaka.
3: Ekyokumuyita mu ngalo teyandibadde issue. Wabula mulayini eno kyalina okumanya zimuyita mu ngalo nga ziragawa eyo ye issue zimuyita mu ngalo nga ziragawa for example ziyita mu ngalo nga zigenda mu byobuseegu zimuyita mu ngalo akuziba neekolera gyange ziyita mu ngalo bazinyweddemu entaba z'abakadde zimuyita mu ngalo bazigenze mu bifo ebisanyukirwamu ekyo tekijja kufaanagananga nti zimuyita mu ngalo kulabirira baana be school fees ne medical zimuyita mu ngalo agwiridde aguza akapoloti mwana ateeka famire awo ziba tezikwise mu ngalo kubanga ate ejo eziraze zikola mpeera teweeraliikirira zikuyita mu ngalo wabula ziragawa kyekikulu ziragawa ezo ezikuyita mu ngalo bwe ziba zigenda mu bintu ebikakatako ng'okuwulira fiizi z'abaana bo ezo kifunamu empeera abazadde bangi abaami takimanyi nti okusasula sukulu fiizi z'abaana mpeera takimanyi nti okusasulira abaana mediko mpeera ogula ebyokulya n'otwalira abaana bo mpeera ekito kyeraliikiriranga zireke zigende ezo zifiirwa naye obuzibu bwe buli kugenda ate mu byakijeemu obuseegu n'obukaba awali embaga zaka togyeraliikirira zaka ne hijja ezempaja ebbiri zaabo allah tabaraka wataala basumululidde ebyenfuna eyo zempaja ebbiri alhajju ne zaka tozeeraliikiriranga tezitukakatako fenna ne bwetukukufa nga tozikoze kasita ziba nga tezinakakatako tolina buzibu eso zo zaba wule mu zaba wule
2: okay
3: na
2: kakati
3: wabule chiriwo wadezi kuita mungalu kwezi tiyo wala kuwa kuzakatu mali uina yu akalaka wa ira kuwa sadaka yu giri wa sadaka then inga volindida nechilala wita go kubanti otukido mkuguna kubalamu wadezi kuita mungalu na kubalamu olave zinzo kuwa ze kuita mungalu nenga watuko kuwa zaka
2: ngerezi yensongalu wache ze kuita mungalu
3: inga towa ala nario kazi tuwala speed
2: okay.
3: Tukido mkugu a kubalimu alave vono tuko kuwa zaka oho wa watu natuka kuwa naam
2: okay ono ye Jamal Emende Busauri agabuza nti ebintu bino byokuvunama njagala ogende onjabuliremu okuvunama ngeswala mbuseemu mbunama atya n'okuvunama nga nebaza n'okuvunama nga waliwo okusoma okwa Qur'ani nga mulimu okuvunama ayagala mvunama ezo
3: envunama za miteke ena envunama za miteke eno emiteke ena tuina jibeta sujudu sala oluvunama tubira nazo muswala oba ya fardh oba ya sunna nitwira une sujudu tilawa olusoma oluvuna olwokusoma Qur'an lulimu emiteke ebiri muswala nibweruwe sala ng'omuntu atuddawo ng'asoma Qur'an na ita mchifecho na vila osi yudu sahau uruvuna molo kwela vila na vila o na mte kugoku na si yudu shukuru uruvuna ma olo kwela vila biona babi ugira kumuvugazi katinga Ibn Hajar al-Asqalani mchitaba chibulug maram yaleta umuli yangu ugira kusujudu na azira ambikazo na nya eyesala, eya shukuru, eya sahau, eya eya tilawa. Zona nazi nyonyora. Nebuli sujudu ina mateka agajifuga. Ere chukamu. Katinga sujudu shukuru, olufunda mulu kwebaza. Olusu webaza chirunji Allah chakuwade. Olusu kutasa ate chobulabe Allah chakutasiza. Zibiziri biti. Hivisa kete bifanagana ni ovunemide kuni yachi. Henge mwaka wifuna akabia njini huna mweka. Nuhuna mweka. Owa nufuna mauli la marunji. Agasanyu salumu nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatuma jenu Ali bin Abi Talibin. Radhiallahu anhu kumirimu. Yatuma bavubuka. Yatuma Ali. Hadithi zidibi. Yatuma Ali kumulimu ugu yeno kola dawa kuchalo. Ali naruwayo. Naruzo mwana vamu. Ta chichi. Jukila tewali mpuri ziganya ngazino. Kati yavali yao wafasubuza wali wafasayidiye ni wajani baluwa. Nga Ali ya jiwandi. Sera vya Allah wano. Na mga nti ya Rasulallah wantu jiwantu ma. Bona vasilamuka. Kati vasilamuka. Kasinza bali kawo tuwanaiga uzu, tuwanaiga kwa azina, swala, tahiyatu, kwe kukere wakuno. Na binagina kusujudu. Na agenda kusujudu. Kumauli gabe, yicharo chunana chisilamu la.
2: Okay.
3: Eshindu isi zayo, sina wangulachi. Wende kawo vantuwana. Ania nabayigiri za basics. Na aluwayo. Theni da waluo kaisu endala ya ba ahlu safa abasulanga muzikiti jukira nti abasulanga muzikiti abati baina miza baina chenja wulo temu yatuka nga bazito muyirimu ati tiba yusa darasa yu waka wasula ati darasa wezikula chi wezitula kati temu yatuka niwata niko tugasa nga batuma mubyale yu bagende bakole dawa kati waloji ya batuma napo ni baluwa yu ni babu lida yu ni waga antibaba ta. Wanga ichifoshi. Ngabu waga antibaba genze South Sudan. South Sudan ni sayo ni mundu ya kubagana. Peku. Waga antibaba liba hafa. Na hatia. Hava wadia wanga bako mnyeo. Ngabu nabalamu. nagenda kusujudu. Ezimu kusunya zituisaka amaso yazikulanga nnyo sallallahu alaihi wasallam. Tujisaka amaso oba festufu na bitusanyusa ndowooza oba buli kimu kiri nnomo. Ye awo yagenderawo wansi nti abaana bano madde manyi baafiira nayo. Tyati tulina buzibu. Tetusanga ngu wadde ekyambe kyonna wadde akasaale. Tyati banditusa amawulire nti mwafiireyo kireka yaliwo zone yali abatumye. Kati agaa nti ezo zembuyaga ezikaza engoye ezo. Abali awo nga bakomyewo. Bonna nga bwe baagenda. Navunama nibaza Allah tabaraka. Ezimu ku sunna zitwasuulawo. Era njagala oyo atuwuliriza. Yajjukira yakumadde ovunnamu oluvunnamu olwo. Oba talina Allah byamuwa. Oba byonna byamuwa biri nnomo. Abitwala for granted nti abadde alina kifuna. Allah atuwa ebintu bingi. Kati ye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadisi nyingi nyawo ng'avunnamu oluvunnama olw'okwebaza. Iba takbiri munga tugenda nosumira we dua yenyini jitusuma subhanallah umanyi dua mu dua zonne zisumiwa ku sujudu zonne nya eyo swala eyo kwebaza eyo kwerabira niyo kusoma Qur'an dua esemba yokubere ebeyi subhanarabbiyal a'la muzonne zisumiwa awo
2: oli awo kutaka
3: yezikira zonna zonna ezikira era obanga oyina omukisa esome eyo tulinawo endala ziri nga musanvu ezikira era ekirala gyeyasinga n'otuyigiriza era yejja ennyo muswala so nga aliwo endala zetusomera subuhu lkudus rabu lmalaikati waruh nayo yaawo naye eyo subhana rabbiyal a'la giveeko ekabaka buli osanga ekyenyi wansi eyesingako obulungi si kusingako yesingira ddala ezireebeesa zino zinnaazo kati oluvunnamu olulala lwe tulinaawo tetuve mu imaamu ne tugenda mu ddalasa
2: lwakiri kubanga ne bwe tufuna ebibuuzo ebitono naye nga
3: sujudu kati nawo sujudu tilaawa sujudu oluvunnamu lw'okusoma zirimu 15 mu Qur'an mu sura 14 kuanga suratu sajida surati hajj ina bili chura tuganti ziri oluvuna malu kusoma lujja emirundi 15 mu Qur'an al-Karim naye mu sura 14 kuanga yo hajj ina bili kuntandikwa ni wasemba fudila suratu al-hajj bisajidatain Allah tabarak wa ta'ala esule yajisukulumya kuzinazo nayo wa yunajua envunnama bbiri suratul hajj ekyo kimu ekyokubiri ali muswala kiri sunna ovunnama n'atali muswala naye kiri sunna okuvunnama n'awuliriza
2: naye kiri sunna
3: kubanga oyinza okubanga wadde otudda ng'olwasoma Qurani ng'omuwuliriza naye lwakuba onaawuliriza ajja vunnama ng'asome naye avunnamye
2: oli bwavunnama naawe vunnama bwatavunnama tovunnama
3: anti ono abanga atwalibwanga ye imamu wo kati obuzi we bujjira kwe kubanga oli ku lukatambi ng'asoma taliiwaawo yennyini naye ng'awuliriza katambi bwe bamubuuza byagaa nti akatambi bwe kavunaanawe ng'ovunnama yali Fauzani yali Uthaimini sijjukira omu ku babiri tyali katambi yali asoma mu biseera ebyo bweba yavunnama nayo kulaki
2: vunnama
3: bwe bati yavunnama kireke kati zenvunnama satu mu lumu muswala munda ebweru wa swala ng'osoma n'ebweru wa swala ng'owuliriza asoma eziri ezi satu edduwa esigala yemu subhana rabbiyal a'la niyo osobola okuteekawo n'endala naye twalabye nti eyo esinga obulungi
2: Nasawa envunnama nga maze okusoma subhana rabbil aala sibula kugambirawo Allah wange nti Allah mvunnamye oluvunnama luno olw'okwebaza olw'ekintu bwe kinneba kinneba ekiti watulaganyisa nti bwe tunaakwebaza ojja tutwongera Mukama Katonda nkusaba onnyongere kino na kino na kino
3: ani aganye mu nsongereko teri agaana No, you know, you can't be a good review. Tell you in that gun.
2: When Bamus swallowed.
3: Muswala natural limi the liko of Zibu Muswala.
2: Okay.
3: And never told him Muswala to Yagan.
2: Okay.
3: Never wow, no, no, to tell of Yagan.
2: Okay.
3: Then you told my two care in the Tugamus Judu Saho. While you call Lisaho in Sajidatani, Fasali, her Kabila Salam, Yuabada, her Kaulani. Bluera Muswala, over in a Yavunama Pidi. Ezija, Kabila Salam, Tunak to La Salam, Ateo Lala, Bada Salam. Au na walu mvu nama pia. So kutola ngata hiatu ojimaze yo. Novu nama katuna tola salamu. Boba nga eshiaba deo wakendeza muswala. Boba wayongeza tahiyatu we guwako. So kutole salamu. Ulioko vunamivu nama bili demo tole salamu. Nga wayonge demu. Chavda ganti walikuli saha winsajidatani fasalliha qabila salami wabadaha qawulani. Uyo Ibn Kahtani fi nuniyati. Auli tikati. Wetuveyo nitugenda ku sijudu sala. Imanyiki duwai ibina muswala za feza faradha ne sunna. Ne buliruvuna wetu ugede kulika mateka manji. Ago kutula geta ganga 1 hour. Ageta ganga 1 hour ogatotola. Buliruvuna marumu weruti. Ziri nya. Ze 4 hours. Kugenzi mbanda Fiji. Bakuta unkulida wa masi ala nonye nyomutwe. Bulirufuna marumuru itaga 1 hour. Sujudu swala, 1 hour. Sujudu tilawa, 1 hour. Sujudu sahau, 1 hour. Sujudu shukuru, 1 hour. Ze 4 hours. Kuwagala ilimu, sosifababu kuguhugu. Uruzunzo zunzo. Sala atuwa kwa gala ilimu ya rapi.
2: Allahuma amin. Tuyanzanyo. Ekitegeeza nti oli bw'oyogeddeko abalinga mu muzikiti nabo bali bafaanagana amazikiri kalenge
3: baluwa ba ahlu swaffa abalinga mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alayhi wasallam obadde obuuza nti balinga abazikiri kalenge abantu abaasulanga mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alayhi wasallam bali n'ebitendo bino wammanga bwe nasiramuka mu famire bango bayo sina wakubeera. Surao. Surao. Nimbamba no nsi ya leta. Tuaveyo. Tumanyi nangis manje. Vane jenda gasi manyo. Nsi ya nkasuka wano. Sina waku sura. Surao. Nimbamba wa safari. Tuwa yu tunajetulaga. Ude utuzibye ku. Nonya waku sura mpaka anja. Surao. Nimbamba. Abala baya galanga yirimu. Nenge kawala. Katibagala kuwasa darusu. Katibagala nga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Yomu kufasula nga masjidi ya nabi sallallahu alayhi wa sallama. Nenge kai waliya makaga chitawe Umaru. Chitawe Umaru wa ina makama saja. Nenge atia kuwasa darasa kubange ili walako. Agora jiwa kumumpi. Katika mkwe chokula vidako. Abi Hurayra yasulanga muzikiti lwakuba talina wakusula. Ate Abdullah ibn Umar yasulangamu ng'aine wokusula lwa irimu. Kati kuliko ekitendo ky'abazikiti kalenga okwo. Kindageko.
2: Takiriko.
3: Buba yasulangamu lwa bitende ebyo ebityo. Batugobeka kati bwe batudde shahada ne batujja k'ennyumba tekeke mwebakawo. Mwebakawo. Ati ndo bali basone mu kikumi. Tuluita, tuluita uloksaga. Nga wa sabani mchikumi. Ni hati time ya tuka. Nga ba muka somu hirimu. Hati sumo tufuna babi ufura hira. Baka beja ba hirimu. Tivayo zanga. Darasa zonanga bazibamu. Darasa zonanga. Sekta agenda kusubula. Simanyi ntwala mkazi kuzara. Simanyi mama mwinanka ni muradi. Yani. Babi langa wa. Nwa wawo ni hejita tulu kabail. Ulu zikabira. Ezawu lidanganti Madina walio nabiwa Allah. Nivajiva mchalide. Nivajiva kuchala. Nivagwa mkwano na uvu silamu. Katini pala pokuda yunga tewanda yiga swala. Na uzu. Basics. Ngachivi. Musulahu. abo bibaswanga masidi ya nabi Muhammad
4: sallallahu
3: alayhi wa sallam so si kullu ma yadubu wa kullu ma habba wa dab shibujone sazen ha baba nga nensonga iranga za muzinzi
4: okay
3: walu nabala abasulanga mu rwayirimu ne ku de yo muyeka Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Naam.
4: Program buza Imam Abdul Hamid Kizito Musenza ndage gangi ndine Imam Ahmad Suleiman Cheyune bakadde bafatu sako program eno SH Family Hadiwe yabasanga wakizo oduke wakizo kwata kuberigenda ku headquarters za district opposite Masjid An-Nur awenyine Hajaru na Serenjo Jabira Udara bya plumbing biri mubunji bulicho yagala kuzimbisa cyo na wekiri cement bobo twala mujyo mukutwali ya kusaiti emfari subasa zenye bei mukwano gwo musubuzi kuri kama goba manji wa masomero wa hotelzi genda ku SH Family Hardware ya Wakiso wasobola kuganyulwa ate bakukirizwa ku ground abo account otekeko sente pola pola paka lono tukiriza ekiroto cho kuba ku simu manye bisingawo eri 0 5 3 4 3 5 oba 0 7 0 0 3 4 3 5 Zulapa Holdings Limited bebanno ddala abazo kujunanga gwe omuntu aina amayumba gozimbi amayumba aina maduka kati ndo mwana tuwete kako stress bagaba kwase bo bajja kusasula sente nga landlord babanji ompangisa mumbere singo kubanga nzikaka mu kubanga ate bantu balamu basanga wanu makine ku Golden Plaza okuyana paka last basobola kuba ku simu ya Haji Faruku omanye bisingawo eri 0 7 7 4 6 8 9 obaye ya mukadde wa Sheikh Elimia Rashid Kafuma eri 0 7 0 1 6 9 2 9 ate Umma Games Uganda mukawefuwe wo kutungula ebitongole byaffe ebyobusinamu saako nekolagana aba Umma Games Uganda bakutuusaako emizannyo gya umma gy'ebitongole ebyobusinamu amu negala y'amasomero ag'obusinamu aga primary mugenda kubeeramu emizannyo nga omupiira gw'ebigere emisinde volleyball okubaka emizannyo emirala mingi emizannyo gy'ebitongole gyakubeerangawo buli Sunday esembayo mu mwezi okutandika n'omwezi ogwa Augustine ngenda kuzomeza 3/2/2026 kisabe cha IUIU Female Campus akabojja tegala ya masomero ya kubeerawo nga 2/5/July ku Twin Brook Schools wali eri e Kasangati tuite bitongole by'obusiraamu byonna bitongole bigaba obuyambi n'amasomero gonna ag'obusiraamu okujja okwetabamu mu gale ezo simu okumanya bisingawo eri 0 7 9 2 1 8 5 ngiddamu eri 0 7 9 2 1 8 5 atenga superstar nursery and primary school esomero lya Dene Boarding liva ku nursery paka kupisa meni wali wayonjo wagazi pale miti yesani ndo mwana wokuwangalira edini bakiteekako nyesira ensonga lwaki center numbers zombi bazirina kati nno gwe mukwano twala omwana nga akyali mbibina bino ebyawansi atambule nesira bayizombi nga bwe zitambula bwotuuka musiiki be kumpi kliniki namba abasawa batendike we bali kompyuta bazitandikira mu nursery paka ku 7 Haji Suleiman Mutebina Jati Fatuma Mutebira batunulira nnyo talents z'abaana ne bateekawo ekisaba kya Capital Swimming Pool we ziri menyeki ndekeki lisange waseta mukono kilomita 16 ngova Kampala jinyo aiwe bwoba kaisa Mass Hotel oba ku Superstar Nursery and Primary School esime eri 0 7 4 0 9 7 7 8 ngiddamu eri 0 7 4 0 9 7 7 8 atenga president majani siya jwa mlemba msika kumigati alimwe bilisa tomoni genda msumwa kete kulio kumpio weduke li kulio kumpio mfuna msumuzi mgeni mchapa jeno enterprises wani mchukubo opozi na musake ili awe njini hajira ashidi senyonga swaba abelila udala awakula keke migati mweyambi sa keke za chine nenyate nga magoba mfuna manja abagendo kwanjura president majani nte mwela bila abana abagenda mbisulo abagenda ku vidiza masomero prestige majalini uwo mwana asobole okuzimba obulungi nnyo obwongo nam imam ono ye Twahiri Muhammad asinzide ku masjidi akida Nazigo abuza nti imam enyo omizikiti gya nabi sallallahu alayhi wasallam weyabeerawo kwabeerangako emmunyeenye n'omwezi
3: mbadde sitegedde ekibuuzo
4: agambye nanjuba nno abuuza nti enjuba n'omwezi byalingako ku muzikiti gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati ng'emizikiti waba olengera bw'oti omwezi oba enjuba oba emunyenje byonna nga wabitaddeko omanya bumanya nti omasijiti byaliko ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byajja ddi
3: sitegedde ekibuuzo
4: ekibuuzo
3: Gogo kumuzirira bako munyenye no mwe.
4: Kati kati yecha agambye agatadde kono ne njuba. Kati kumunala je ne jo muzikiti je bazimba.
3: Waguluwa. Simbo ozi. Simbo.
4: Aha.
3: Chitegete, chitegete.
4: Chabuza.
3: Badinti denti buli wali muzikiti wabira we njuba ne ngabya akabi. Kakati akabonero ko mwezi ngagwa chipapa jonga wakati waluwo emunyenye. Inga akabonera akalaga nti ryo sinzizo lya fe era yonna gyolaga kasito kalengera tiryabuuza tibyaliwo era ni nabbi sallallahu alayhi wa sallam tiyabirekawo niye sibida ibyajja ku mulembe gwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu era yabiyiya ye kenyini ebyokulaga nga masinzizo gaffe Wanu waluwe bintu bingi nga tubi sharinga ngira byagala kufanagana mu bibiina ebisatu jukira nti bibiina ebisatu bikadde aliyahudu wa nasara aliyahudu biba banu israeli bagantu basimena dini ya nabi musa wa nasara bali ku dini ya nabi isa alayhi masalam inga bajivako baina bintu bingi bifanagana era nga bolaba bagenda okwata omukulembeze w'eddiini agenda okwogera akwata omuggo nayambala majobero jolobero ne ku mutwe nabanga yambadde tubifaanaganya tulina ebintu bingi ebifaanagana tulina ebintu bingi ebifaanagana era bw'osi wegendereza omukulembeze w'eddiini edda abakulembeze b'amadiini be baalinga bajaaji kubanga bo tebabangamu ntyon'omugulirira abajuni bakijjayo nibachiwamba nibachediza nishida musisimu aina senti ya itao ningo da chabira ngeyo kati Uthman ibn Affan radhi ya Allah wanuhu tetuwa ina simbo ilagama sinizo gafe na iya kantu wako nga simbo iniraganga ama sinizo gafe jami ululumu al-hikam Jami ululumu al-hikam kitabe cyo kinemi jaladu ebiri seka seka byondo yanga no kudamu kogere bitabo
4: bajinda bitu yaba ko
3: andi yangamba fika tude wali mu wino yafe simanyo mu jaladu gundi seka tugende ako bijyawa guyogera bogezi yiri mutugende
4: ungo mtu 10
3: abira rabbi allah mususe mukosefu kosefu
4: mukosefu bambi
3: Naye Ibn Daqiq al-Aidi Ibn Rajab al-Hanbal yaleta mu ensongezo nga nyonyola hadith eri egamba nti fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa mpamvu mpamvu hadith ya Ribad ibn Sariya Abi Najih Ribad ibn Sariya وأعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله حديث مبامف نيو كتبه جنوا سنجاتك وقانت فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ مباكوتي لوكي فاتكون كل يانجي إنزي النبي محمد
4: صلى الله عليه
3: وسلم مباكوتي لوكي فاتكون كل يانجي نيابانا abaliko obulungamu abalungamu abana Abubakar Umar Uthman ne Ali kati awo Uthman ke kawaayiro ye layisinsi gyakozesa okukola ebyo netaba bida ayina layisinsi okuva ku mukamaawe sallallahu alayhi wasallam era ne adhaani ne esuka ku jjuma yiye adhani eri adhani nga khatiba atudde salamu natuula yiye nabbi sallallahu alayhi wa sallam era yeri mu Qur'ani يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بمكول الدعاء كنا كل الجمعة مجندي إسرائيل مفهوم يكتوند. إذا يفول حرام وكدا يكتوند عبازيني إيه يكوبيدي. كسيني عندا كانوا زبي بانجا عمازو كوازين إيه يكوبيدي. Yaliwo nabi yalikawo
4: sallallahu alaihi wasallam
3: ene esoka ya Uthman ibn Affan nesi bida era waliyo bensanga bajerija ko mu bida neno omutunulira ngatusura nakulambulla aya bili nazigusa
4: yali kubida
3: agantu Uthman yali munabida akakongoliro rumvuze nti Uthman wabera munabida gubuga nakubera ki gwe obere ki gwe Uliazi kilize guwone gwe. Omusaji ya mwana kukuru ane ulechiro. Yawasa abalaba mkuru wabidi. Mkowe mbuga. Mkowe mbuga minundi ya iji. Kale, walu wabana bakusobera. Nasangu mwana kakwata minisha wensobiza kulani. Nienga ne juzwe mu tajimanyi. Taweza juzwe mu weti. Ninga ganti mishawe ya ino ukendevu mu kalkala al-kubura. Nina rozo haika ya biulia kukufasa misabi endo oza. Nibi haikula tabi manji. Nemuga ndaga mu kalkala al-kubura. Nga tabi manji na jiri. Nemuga hati guwana sari. Tunana gina kusumeno luna kunolumu. Nena sari tunajitu ufkamu. Olikuwa PhD holders.
4: Pa professor.
3: Iye. Na ye? Kati aka kasimbo ako kaveyo ko HT Bothman Bonafat bashaba bantu bagabana imirimo botu nyari jimu ya Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ya focusinga nyo okusoko kulinga embera kubanga embera litavuse nga mutume yakafa sallallahu alayhi wasallam embera litavuse zisidamu kuwazaka zirange mfuse nabbi zene byo busira mu nabbi vamu ni Allah lewe katali iyo.
4: Aso mbaka?
3: Ii. Katiembele ya lita busi na soka kulinga. Katiateli jimu ya jeno. Saba luanyi. Umar ibn al-Khattab. Radhi Allah wanhu. Yali nyoku futuhati. Ogazi ya territory. Ya la ilaha illallah. Ya fokasinga nyoku futuhati yoizo.
4: Hintaro?
3: Ii. No gazi ya. Taka. Territory chichi.
4: Tuwa chiganda wa zera ya territory.
3: Waliye ya chidala chwe. Unusaji wa kabaka. Funa ye chigambe ya chidala.
4: Obe mbuga.
3: Kari.
4: Mbuga zo usiramu.
3: Kari atebo uja kuri jim. Eyo Uthman ibn Affan. Radhi Allah wanhu. Ate ya fokusinga kwebio. Ya fokusinga nyu kwebio. Wali bubula bula muyewe ya laba. Tutuiza ganti wali bubulamu niyo kusinza kumusia lita niso kuchuka. Nzimbeta niso gaziwa. Uma yeyo ngede. Chola ilaya sukuna ugaziwa msikiti kwa nabi. Sallallahu alayhi wa sallama. Chola yomimba liendale ilimu ya Uthmani. Zimu bidi. Ineyamura uza intini tini ya nabi sallallahu alayhi wa sallama. Eri ilimu maso ya Uthmani ibn Affan.
4: Jibaita anga bagenda
3: okutolira mutume salamu.
4: Sallallahu alayhi wa sallam. Huzaifa sajisi. Kati. Ingiri ya Huzaifa.
3: Amin Arabi. Kati. Eyo. Abantu asura nukula umura makumi ya abiri. Nehiji ya abiri. Ngatama nyo wachibiri webiti hao. Ineo kubiri Uthman ya yagazi ya anga mantube yonge dee.
4: Ya kasi yanga matwali, ya kasi yanga insalu.
3: Kati, tewali ya kiliziwa kujisa setu lao.
4: Kwa kwa Uthmani?
3: Iyi, tiri. Baga zija wala layo nao, tewa kwa atwa. Tuena license. Abala ina license bagwayo.
4: Oh.
3: Teria damu kuatawu.
4: Nihira wana kuatawu imamu. Kumanga bantu masali ya maso gaba imamu.
3: Bakuate mabiga.
4: Niye mabiga wagwayo.
3: Bagwayo ngere kuwa gulebo ngere jewuzi woteli.
4: Unabana akalimino kafeko naba akatuwala.
3: Sakifa. Mwari muka agala.
4: Nia tuka agala. Angatuwe nukutu kila mwawu.
3: Kati zezo mimba limeka. Chivala nze nkubiriza. Bobo nukula hija. Ova umra. Urugendo lulimu irimu. Lulimu irimu ngazi. Irimu nyinji. ebitongole byonna byesigwa ababikulembera bagazi nefaayo nonya omugazi ddala akulembere
4: ate ngaolina nekitabo kyo ekinene
3: kuba nze nkugambye oli akola omula 20 nga tamanyi lwaki mimbali ziri mu 2 masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam takimanyi naye nga bayitawo buli bagenda just formality twawadde ku nabbi isalaamu tabu zaki bwe mimbali ine eri
4: wano bubeera ku mutume
3: ekyo si kibi ni mukasoma nti eno mimbali ya y'omukulu sallallahu alaihi wasallam eri mu rawdha masjidi enkadde eno kazi ya kwa Uthman naatekawo mimbali empya okuva oyagazi ya mimbali era tewekwatwa tuyina layisinsi abalina layisinsi ekola ekyo bagwayo baali bana audit ebija tumala bwengenda mubyafaayo nyinza obutadda
4: naye era kati kano kancimireyo kubanga era mbutuufu singa nti obankutera essimu emizikiti gino gino emirala gyonna egigenda gyetoolola Madina egiri ng'oggyeeko eno abantu gye bakoma gundi zaazo eyakangita eterusale bwekoma wano bwe wati egyo emizikiti egiriyo eri giri gy'abaani emikadde ennyo egyo ani baagizimbayo gyazimbye ku mirembe gyabo bakhulafa oba oluvannyuma
3: kakati waliwo masjidi bilal masjidi ali sibwe kiri era abantu bafeamu balowooza nti bilaali guno musiri gwa bilaali bilaali yalekera okusala ne nabbi wali najja nazimbye n'ogugwe
4: abantu bakimanyi
3: kolo yali afa nga nabbi tasoma mumuleka ogenda kuleta buzibu egyo emizikiti gyazimbibwa bantu gwolaba ng'okumpi awo edda wabanga wala ngaekyo kyalona kirala nga basalireyo jama tebasobola kujja kwaramu nga wawanvu amannya bagituma butumi nga naye leero bozimba wanogaa nti masjidi bilaali naye nga bilaali yerazeeko wano naye abantu baga nti bilaali yalinga asalira wano bilaali alekerawo okusala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam atekewo ogugwe nga ye ayinza omuukiriza sallallahu alaihi wasallam egyo mizikiti gyazimbibwa nga wabawala lwakuba kati bazze bagaziya awo walingawo n'ensozi n'obuserengeto nobala n'okukkirira mukala onoyita ne mwokagga bazze basenda busenzi ne batindira ne bakulamu ebyo
4: naye kati gyasigalawo naye nga mikadde nnyo
3: ensi ziri batereka ebijjukizo ne bwogenda mu bazungu bo tebamenya kati nalaba wano mwamenyawo saa ya queen omuzungu tagijjawo mutetenkanye byonna bye muyisaawo tekwatwako n'omuwarabu bwati bwakola fe olugira nti mubimenye bwe bayi tebamenyawo bijjukizo kati nga masidi gomaama kyekyererezi webasaliranga yidi ewali masidi gomaama awo bagiteekawo ku kijjukizo basalirengawo yidi ne kusalirawo eswala y'omufu n'okusalirawo eswala esaba enkuba era ekitumisa amasiri g'omaama bali basaala eswala y'enkuba ebire ne bisiba netandika kubanga g'omaama byebiro ebigaba amazzi byebanga bya bulaakabulaaka ebyo
4: kyenno bulijjo tubiwulira omaama
3: ate omaama nakyo kirala
4: kino bulidde luga g'omaama
3: olit kati emizikiti mingi giri awo mpozi ate mbazirikibula teyini eyoyo ate ne mutume yaliwo wetanga baba nusalima awe watudde mbazirikibula teyini awo ogenda ku yunivasite eri kabaka mukusomesa eddiini mu nsi yonna eyoyo nkadde ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yajanga eyo kuba kibula teyini nkadde naye ate erinnya lyayo ettuufu masjidi bani salima leri ali erinnya lyeyo kubanga walingawo baba nosalima kika kyabantu ngaabaagala nnyo ngaoluusi agenda nabakyaliramu sallallahu alaihi wasallam era lumu yagenda nabakyalira n'ababuuza min sayidikum mukama mwe yani yamugamba nti aljaddu bun qais saabakodo namukyusa
4: lwaki
3: omukodo lwakulembera bantu
4: kiddemu
3: omukodo takirizwa kubera manager
4: ashhadu la ilaha batugudeko
3: baba nusalima ba mugamba nti aljaddu bun qais tumutenda nechitendo chokuba nti bakhilun saba kodo tata kaki olucharo olu nyalika mujje kuna nababuza mwandi badde mwagalani nti huzaifo yagaba nnyo kati huzaifo faleri ya miru wamwe yalika balonge balende domo pia ekitendo kiri kibi kubanga omukulembeza ina kuba mukodo
4: oba nafano yingine ya huzaifo kwa kutuwanga hivyo kulia do kunywa tebiba uwe erinya liaveyo
3: mubanu salimeyo kati yabagalanga nnyo e masjidi nkaddeyo kiblaten abagenze ko muhajj abagenze ko muumura mutiro kuyitawo ne masjidi nkadde erinya lya yetufu eryasooka masjidi bani salima then bafunefu na masjidi kibulatein nam
4: tuyanze nyo tuyanze ge program
3: abantu baagala ebyafaayo ne bayirabira nti oyinza obutadda mu ahkamu bogendo inzo kula
4: bikuwa bikirijo inzo kupulaninga mkakati tutegede nti tuina betugendo okulwanyi saba kodo
3: bakulembeze
4: bakulembeze
3: anti jinda akaba kulembeze bane kibaganyisa oku baba kodo ekintu kyona gochirudde chora obusilamu butukubiriza okusabiriza obusilamu buvumirira okusabiriza okujja ko mukulembeze obusilamu bwatukiriza okusaba ne buvumirira okusabiriza okusabiriza kyeki oba olina niyo olwokubaola bye omugagga naye n'omusabiriza ate okusaba oba mubwetaafu nti njagala sinjira 10 full stop sirulina niyo okusabiriza ziba mweziri niyo olwokuba akulengedde musenzala ndi ate okuba ne sente naye kamugyeko omutwalo kati kubakulembeze baffe obusiramu butukkiriza obubasabiriza era bwobanga ofunye omukisa noyita wa pulezidenti sabayo ekikutiya nti wali buzibu oba n'ogwikiriza honarebo oba minisita wa kiki tiwali buzibu wadde olina abo batukkiriza obubasabiriza kubanga batudde ku bitavu byaffe
4: bazijjamu ffe ne bazituulira titibazituula
3: gweze owaayo wali mumusolozi batwale wali ne baziwa honarebo abo bo bakkiriza obubasabiriza kati ffe abasigadde ebbali okkiriza tusaba so si tusabiriza mbyawudde okusaba indal haja kokka akakuyisa mu bwetaavu ate okusabiriza oba olina ezikuyisa mu bwetaavu niyo olwokuba olabyayina loga neeka mukule mu etaano ekyo kikkirizibwa kubakulembeze nze ogayo ogwikiriza nga number one waffe ojjangayo ekikutiya
4: ntwezinjangakontekera wano muzeeyi
3: wadde weka oyina omugjako kumugjeeko
4: oyo mutegedde nnyo ebyenfuna bigootaanye oba ebizibu bikuzimbyeko akayumba ajjangu wefuna ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okulirwa edduwa obubonero bw'enkomero n'edduwa 10 ng'oli mu buzibu byawandiikibwa shrine mu kenya for shillings 2,000 zokka ng'ojjano ku reception ya Pearl of Africa Radio then ng'obufuna akezimbi ate kaba kato mukalo enterprise uganda limited yansa ku muntu yeetaaga okuzimba ekirungi nti aja basi mutyaba zonna yazikulira kati buli kyalinakyo tuna kirungi ebyamasanyazi supply towers mifaliso tanka basangwa kwa odi kampala shide kamis road n'ebisegwa kulira na shero masaka road ne wampe ugayaza road okumanya ebisinga westima eri 0 7 0 16 8 3 0 7 0 0 5 7 15 atenga House of Zaka and Work for Uganda bakujukiza okutola zaka omaliyo okutuukiriza empaji ey'obusiraamu okusobola okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike oli musuubuzi mukozi wa musaala oli mulimi ovuga takisi gwetofaayo genda wano ku House of Zaka ate nno baliwana baffe wano wanuwonu wetuli wano ku Old Kampala tuli opposite Old Kampala Primary School wano wetusangibwa House of Zaka baliwana baffe nolecho temule mu kujobalaba basangwa ku Odi Kampala plot number 9 Premium Gardens nkakwene simu manye bisingawo osobolo bakubirako baje bakubulire ngere kijono tuna muzaka erizira musambo musambo 0 nsambo mukaga 5 muenda 5 ba 0 musambo 0 mukaga 5 mutano 10 muenda 10 na muenda half of zaka mugende baba yambe ku Maria mukubanga esoka kuyamba gwe nyini we nyini we nyini gwe ajitora nolecho twakiri Muhammad doze chuzo wachulide no kudamu ku masjidi akida nazigo ndabira nyo haji Osmani Chibowa kubanga Osmani Chibowa bebe naziga wawo akida yo ngira bako ne mutu kanga lika akide
3: ashi emaro kaliko kigambo ki
4: akida
3: akida
4: Kale, abenazigo unamwe mwebali nyo kutuuliriza. Kakati ona era chabuza, mkulu, antifetuwa baitanga batu wakiri. Mkulu tu wakiri, hagamati, okwambale nkofira, chira mwa chitia modini, chirichi. Faradha sunna.
3: Mustahabu, chigwana. Chigwana, si sunna, si faradha, si wajib, si rukun. Si mpaji si cha wateka nenga chigwana malava kusobozeza nteka ko then ukambale nkofira eyo busira yukire nkofira nyingi tugera ku nkofira eyo busira waluo ebintu byo kuona bidhini hitala kufanga buluwa bango jitaddeko wabo byobo yitisenga wabikuma wabo shikiride umma namba ati bananda abatya mu bino ba nago msaji omusilamu zenkoze bino chola no mwana omwala omusilamu bali baba ne hijabu ku mubiri gwe obo byajoona okusinga tajirina mubimu kubyokulwanyisa byomwana omwala mubula muwe nga babanga abisibyeko Allah muisizako abisizako shaitani nabanga te meganyo hijabu atoyo omwana omulenzi swalatul jamaa Sola tulu jamaa kumwana omulenzi ya wiponi ye. Iyo mutawani li shaitan. Atu mwana obu wala hijab. Nabandi badeba mubukira bukira. Bamu wa mwakati wako wako kubante ya mbadechi. Wadeba mubukira ni hijabu elisa zeko banji. So kati neko fideyo na yusu ya kusaga. Wallahu ala
4: okay. Kaya nziza mkwano. Kati bambi nechivuzu wa obano chino chane. Eka sana wo. Nakasero chagi indayonyo. Kuhangu na gambi enti imamu. Kumuzikiti nakasero. Tiri yoba walaba gala kufumbirwa. Njagala kuwasa. Kati yoba. Obano abu ziza chete kano zano kula
3: wakana. Kati ya vashara wanyagala bawasa. Wanyagala baku muzikiti.
4: Tewanti munanga abana ndoza wakati abano umuwala kumusanga mkubo bwati. Oyinzo kwetu alida chotu usuboli.
3: Ila majani wa gumba ni muzikiti. Ya uwe njini abo mkubo ni watagira yo.
4: Ndoza tuja kuuza shekhe gundi unabugerele.
3: Ye imamu wao.
4: Ye imamu wao.
3: Ye imamu wao kakati. Eshibuzo si shibina yecha aino kusoko kumanya. Nchi omchala gugendo kuhu watuwa mpumira kujumbizi wa dalasa. Tebamupimira ku ngeri kijajumbiddemu dalasa abamu bajja ne bajumbira dalasa awo nga gyava wazibu naye nga ngo eze kugumbira awo kubanga weesuubira wenza ofuna kwasiza omunyama ojja gwamu abo ojja bagwamu ate oba disappointed nnyongo kuddemu abo bwe batyo kubanga olowooza ofunye ekintu omuntu omutuufu mu kifo ekituufu kumbe ofuniddeyo ekimu ku bintu ebyobulabe ye muntu okwekweka mu ddiini n'akoleramu ebibi aba mubi nnyo aba mubi edisappointment ono gyafuniba y'amaanyi era ayinza n'okutamirwa ddala bonna ab'eddiini kumbe ono teyali yali agumbyeyo bugumbi ng'alina by'ategeddeyo kanabo tubalina era tubalabyeko ng'agumbye eyo n'ategulira eyo at least atuto omuyayi we n'amanyanzi byagumiikiriza omuntu wange mubofu kubanga obwogezi noyo manya nti ono ye luba luseewa Niwe wanga atu mutali demu na yini indala. Nujo chizure janti nedda. Uzivu babu wama nyinyo. Kati bubono nyamuchala wakuwasa. Sinza kuganti genda mumezikiti. Haa. Sababu sabi Allah tabaraka wa ta'ala akutebe so muntu ayagale dini. Si uli asumye dini ti ajagala. Solo mugu wakungo ya jisu manga abimanyi nenga tabi agala. Atuo solo funa atabi so manga ajagala. Awabofu nye gorodi. Ngati ya bisu manga tabi

0: nga kuno kuliko ebyokulya okunywa n'ebirala byonna kyongera okujjukiza amakampuni mwenna ag'enjawulo okutuukiriza okubatuukirira basobole okuba nti ate bakakasa ebyo byemukola nga biri halaali. Ojja basanga waliko oli Kampala, Saapulo Kagwa Road wetandikira okumpi ne Bekeri Plot number 2 Eden Gardens. Kozesa ebyo bikakasiddwa ddala nti biri halaali nga wekebejja kyogula nga kiriko akapaniro kaffe akahalaali bureau akeetolovu munda nga kalimu ekigambo halaali mu Luwarabu. Bakufuye ku ssimu ya 0758 520011 benafa ba Uganda Health Bureau bwe batyo bwe bakugamba. Oli ku 17 katonyeze mwenda wa Pale FM kwetuli mukkirize nate akaseera kano mbeere nga nkukwasa Sheikh n'oluvannyuma ate tubeere nga tugenda mu maaso. Naam, tafadhali Sheikh.
1: Um billahi min ashaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير مبز الله جل جلاله أشاتكم ينغة تلقل ما بسا مسبا الله جل جلاله ينغة تموان جغرا ولنبو أشات ودد سبسوك بيرا نتبوكو سيمن ممبرون جميريري ولبط وابان نتبوكو تبوكو ملاموا أتكمي كمتبيري نتبوكو تدى okusaasira n'emirembe gigenderewo ekitiibwa nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, omusomesa waffe, omukulembeze waffe, atalina kalungi konna ila wakadallana ilaihi. Buli kirungi kyonna yaleka akitulazira n'atukubiriza okubeera nga tukikolerako, era talina kibi kyonna ila wakad haddharana minhu. Buli kibi kyonna yakitwewazira n'atukubiriza okubeera nga tukyewala. Mikwano gyange, tukomyewo nate olwaleero n'omusomo gwaffe gwe twatandikako nga tusoma ku mannya ga Allah ag'ekitiibwa. Mukkirize nga tetunnabeera nga tugatandika, sooke mbajjukize muzaata tuwaza travel muzaata and others ekibiina kyammwe kinnansanga mukulamaza abagenyi ba Allah okubeera nga batuukiriza ibada ya hijja ne umra. Kubategeeza mikwano gyange abampuliriza nti kati ekiriwo mu ofiisi ekyeyo kya yeumura y'omwezi gwa Agasti mwenda mwalabye abadde balina okweraliikirira kwa Ebola nti Ebola eggwanga lyakakasizza nti tewakyali Ebola mu ggwanga, kitegeeza nti omwezi guno ogw'omunaana umra zigenda kubeera nga zitambula. Kati bwana atambula na fe yangwa wali ku Makai Shopping Center ekisenge namba 38 oba tunoonyeko ku simu za fe 0703 395 552 oba 0752 845 73. Ndikubajjukiza mikwano gyange nti edduwa ya mukwano gwa Khalifa Ahmad Mukasa Allah jalla jalaluhu gwe yajjulula emabega awo tugenda kubeera nga tukisoma ennaku z'omwezi nga 22. Omwezi gugenda kubeera gwa munaana guno gwennyini gwe tugenda okubeera nga gwe tulimu wali eyo twamuziika ennamabu eseeta butambala. Tusaba Allah jalla jalaluhu abasobozese ate naffe atusobozese tubeere nga tubeerayo. Mikwano gyange ab'ebitiibwa, mukkirize tutandikirawo omusomo gwaffe gwe twatandikako nga tumanya amakulu agali mu mannya ga Allah. Tuludde nga tusoma amannya ga Allah n'ogawulira nga tugawulira naye nga tetumanyi makulu gaago na byama ki ebiri mu mannya ga Allah ago, naye ebyama byennyini Allah jalla jalaluhu yategeeza n'atugamba nti walillahi lasmaul husna fadduuhu biha. Allah ayina amannya amalungi, fadduuhu biha, mukozesa amannya gaago singa muba mulina obwetavu wonna bwe musaba nga mubwagala mu maaso ga Allah jalla jalaluhu. Walibadde okozesa agamu ku mannya ga Allah ku nsonga yonna gy'oba ayagala okubeera ng'otegeeza Allah, Allah jalla jalaluhu n'abeera ng'agikumalira. Ne tujja kubeera ng'okozesa amannya ago kujjako ng'otegedde buli linnya likoze litegeeza ki era buli linnya likozesebwawa bulungi ki obuli mu linnya eryo. Ensonga lwaki twaleeta omusomo guno obeere ng'okukuka mannya ga Allah kakati gwe okasobola nga puroguraamu eno etandise. Tokkiriza mwana kubeera nga addamu kuleekaanira, tokkiriza kubeera ng'ofunamu ebikutaataaganya. Tula ku Pale FM obeere ng'otegeera amakulu agali mu mannya ga Allah okwate n'akakalaamu ko. Ab'ebitiibwa abampuliriza, wiiki ewedde twakoma ku linnya Arabu, erinnya okutugamba nti erinnya Arabu lyeriraga obulabirizi n'okulabirira kwa Allah jalla jalaluhu kwatulabirira kuli mu linnya Rabbu. Mikwano gyange litwakwata ne tubeera nga tetwalimaliriza, oluvannyuma lw'okubeera nga twogedde ku linnya Allah lyo ne tulimaliriza. Mukkirize tubeere nga tutandikira we twakoma ku linnya Rabbu. Mikwano gyange, Rabbu kitegeeza obulabirizi bwa Allah jalla jalaluhu. Bwe nabakakasa nti ebintu byonna ebiri mu nsi ne mu ggulu biyimiriddewo ku lwakulabirirwa kwa Allah jalla jalaluhu. Rabbu oyo ye mukama waffe Allah, Rabbu kwe tuliira emmere, Rabbu kwe tutambulira, rabu kukuwanga tuchabikiridwa rabu ya tuimiliza ukuwanga ya mkama wafe watarbiyatu subhana wa rububiyati ta'ala na waani ublabilizibwe Allah jalla jalaluhu buatulabilidamu buabikabibiri rububiyya amma alina Allah jalla jalaluhu ululabilida ululabilida amma angalabilida abantubo nebitonde biyona tashmiru kullu makhluku ukulabilida ukukulagigwe na ulishitonde chonechi ya tonda barran au fajura ichitonde chonga chirongo fubanga chono nefu muminan au kafira wabanga muntu nga mukiriza wabanga si mukiriza saidan au shakia nga mkozi wa mirimu mirunja wa mkozi wa mirimu mbi muhtadiyan au dhala nga muntu wa yumurunga mwabasi murunga mu wahia tarbiyati lahum ajma'in Allah jalla jalalu ya kiriza na gantu wabu labidi zibwe agenda kulabidi debi tonde biyo na mumbela biya yabyo bilkhalki agenda kubitonda ulichitonde chula ba Allah ya chitonda chiche choka wa rizki no kuchiga bidira ulichitonde mumbela za cho Allah agenda kuchiga bidira watadibir ni wal eun Allah jalla jalalu no kuchitidenka nizembe era ekitonde kyo kyekigenda okubeera mu wal an'am n'okukigabirira ku byengera bya Allah ebyenjawulo wal ata'a wal man'i agenda kuba ku byakiwe ebyenjawulo atabereko ne byakimme ebyenjawulo wal khafdu wal rifa'a n'okusitula bannanga kumulaba Allah jalla jalalu asitudde asitula mukkiriza n'atali mukkiriza bwe kitono wal khafdu ni wabanga asaze okubeera nga kakanya akisobola okukakanya omukkiriza oba n'asitula atali mukkiriza wal ihya'i wal imata n'okubeera nga Allah w'obulamu okutta obwabi wabuli kitonde kyonna mu bitonde byatonda watawuliya wal azli n'okubeera nga asukulumya ekirala ku kirala n'okubeera nga ajja ekirala mu kifo obwo buyinza bwa Allah wal qabdu wal basti n'okubeera nga asobodde okuwa ekirala n'akiwa nnyo wal basti ate ekirala n'atakiwa nnyo bwatu bwonna buyinza bwa Allah wa kashful kurub n'okujja mu mbeera enzibu ayinza okujja omuntu mu mbeera nzibu ayinza okujja mu mbeera enzibu ku bulungamu bwoba toli mulungamu wa igathatul malhufin n'okubeera nga addukirira malhufin abali mu mbeera enzibu wa ijabatul muttarina n'okwanukula abatuuse ku kisenge bannanga ekyo Allah jalla jalaluhu akikola nga akikolera buli kitonde kyonna oba buli muntu yenna kyeyavaga nti yasaluhu man fi ssamawaati wal ardi ebitonde ebiri mu ggulu ne mu nsi byayagala okumanya Allah yakola ebyo ne kulla yaumin huwa fi shani buli lunaku Allah jalla jalaluhu ali mu mbeera ndala ate ayina ekyokubiri kibaita tarbiyati khassa olulabirira olwagenda olwalirina okulabirira nga olulabirira lwanjawulo naye ng'olulabirira olwo olw'enjawulo si lwa bitonde byonna wabula li auliyaihi lwa mikwano gye haithu rabbahum mikwano gye Allah jalla jalaluhu yagirabirira n'agibeerako fawafakahum lil imaanu bihi nabeera nga agisobosesa okubeera nga gimukkiririzaamu wal qiyamu bi ubudiyatihi n'okubeera nga Allah yakuwa n'obeera ng'okkiriza nti oli muddu wa Allah n'okula byayagala wagadaahum bimaarifatihi wal inaabati ilayhi n'akuwa Allah jalla jalaluhu okubeera ng'omumanya wal inaabati ilayhi n'okubeera ng'osobola okudda gyali mikwano gyange ekyo Allah gwakiwadde manya nti oli mukwano gwa Allah wa akhrajahum min adh-dhulumaati ila nuuri oyo Allah jalla jalaluhu mikwano gyagijja mu kizikiza ky'obutamanya ila nuuri n'agiteeka mu kitangala ky'okumanya wa yassara lahum al-yusr n'abeera ng'abangwiriza okubeera batwala erijjana wajannabahum al-usri n'abajja ku bukalubo obuyinza okubeera nga batwala ku muliro wayassara lahum likulli khayiri n'abeera nga mikwano gyajanguiriza buli kintu kyonna wahafadhahum min kulli sharri ate n'agikuuma okubeera nga tekisobya tekikola bibi byonna walihatha kana adiyatu ulul albaabu wal asfiya alwaada fi lquran yensonga lwaki edduwa z'abantu abaali abalina amagezi abalonde ba Allah ezajja mu qurani biisimu rabbi zaakozesanga nnyo ekigambo rabbi istihdaara lihatha almatalibi okugyayo ekigendererwa ekyo watalaba minhum lihathihi tarbiya khassa n'okubanga bafuna obulabirizi obwo obw'enjawulo bwetwogedde Allah jalla jalaluhu bwawa mikwano gye fatajidu matalibuhum kulliha min hatha nawi osanga aba mikwano gya Allah ng'ebyetaago byalizi byo byonna bisaba Allah jalla jalaluhu nga bisaba oluwuŋŋamyo olwo olw'enjawulo wastihdaara lihatha almaana inda suali nafi jadda lilabdi singa era kibaba bagezaako tujeyo amakuru go kusaba babere mikwano ja Allah barungamizwe babere nga bakore ebintu ebyenja ule mikwano ja Allah yijukola thumma inna imanul abdi billah omuntu yenno kubera nga kiriza mu Allah billahi rabba nga kiriza nti yemulabiriziwe yemuleziwe yastalizimu ikhlasu ibadati lahu okitegeza nti omuntu ono okusinza kwagenda kubera nga asinza kuoyo muleziwe wakamali dhulli baina yadaihi ero omuntu alina okubanga yekakanya baina yadaihi maso kuoyo muleziwe nga Allah jalla jalalu bwategeza mu Qur'ani naga nti wa ana rabbukum fa'budun abangenze mulezi wamwe fa'budun ekitegeza nti kuba kusinza musinze nategeza mu aya endala naga nti ya ayuhannasu bantu mwe ibudu rabbakum muberenga musinza omulezi wamwe fakawunu subhanahu rabbul alamin okubanga Allah jalla jalalu yemulezi webitonde byonna yaktadhi alla yatrukuhum suda kitegeza ntegeza bitonda nabireka buli saawo wahamala nabiranga bidagajjalira la yumaruna wala yunhauna nga taina byabiragira kuberanga bikola era nga taina byabiziyiza kikafuwe Allah tasula kikola bal khalaqahum li ta'atihim Allah jalla jalalu yatonde bitonde byonna.